0: صدق الله العظيم.
1: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
2: Program Kulesente. Ye program ye yebyenfuna erambike byobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayisewa kula sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kula sente kula sente.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumukutu ngwego gwenyini ogwachi kumusanvu akatonyeze muenda Pearl of Africa Radio ekula lyo lya mtu wabulijo akade keko mulindwa awama akaprogramu yenganzi kola sente bulirunaku entakera ni mbanga mtu mbula ati na fenitu kera nyoni tukaka sante ate wamade tubayiwa mubyona byokola abafu wandi baddo kitegera nti waluwe katala ikatali otekeddwa okubangwa otuukiriza gwe ali eyo jonda bila nanga ali enevuyi buno senga fenna buli mwatu ukirize katalalie wamoja gendo kirabange gwanga litambula nembera mufumbo ojagendo kulanga sengo mchala batakola katalalie ngo mwami alikola omwami ejatani ko kwemulugunya so tulina akatala makatala getugamba nti amawandike nitubira ne katala eyo ngali ya butonde kakati fenna tukimanyi nti okulabirira omukazi eryo katalalio temuli wandika na yeryo katalalio oyagala toyagala kiringa bonaga mukazi agaide nedda tugendo ena wo mwana akulumeko tefsiri wandike na yeri nalyo sikatala lyafe bintu bingi mu butonde nga byo twabisango tujja bile kawo bwe tutyo wabulanga tulina kakasa tuzalibwa tukimanyiti lyo katalalio afi omusajja okola lyo katala tetita we tuli ganade gulunga nini mukazi ngandi ngulira omwana wange kino nebaza kati ani anamugulira owebali wagulira benina ko buvunanyizibwa bamwebazi ne atenze okugulira benina ko buvunanyizibwa sima uli kubanga katalali yange kali bakangamba kunziza mu manyi naye nga kiba kinka katikako okusomesa abaana bange okubaliisa okubanywisa kati nkutya nyogwa omwami ngochali mbuliri wa makati amaso gakwanise bugati osiko mukazi omusikasi komuza kumabali boti ogamba sembera wano obudde bugenda ate byokunywa biga eno bagala ebyokupakinga ebyokulya ebyokunywa goli muli nyini omukulu ota osimatise bwoti zikusanze kubanga ojagera na ebizibu mu dunia munonga ebimbye tuyite ebizibu sibizibu obadde okimanyi nti ebituyita ebizibu ebisere bisinga babuvunanyizibwa school fees si kizibu buvunanyizibwa emmere si kizibu buvunanyizibwa rent si kizibu buvunanyizibwa okwambala okunywa okwejjanja ebyo na sibizibu ekizibu kiri kimu sento zifunye otya bili ebisigalidde si kizibu era ntya nnyo omuntu alina obuvunanyizibwa n'abukonvertinga nti kizibu abakkiriza nti bye nnina senga mungu anzijjako omwana ono n'amutwala ekizibu kino mba nkiwonye kyoba ondaga gwoba ogamba nti okuwerera omwana kizibu okusasulira mukazi w'ennyumba kizibu okuliisa bewuwe kizibu oba ogamba nti senga mungu atwala abantu bano n'amponya ekizibu kino nze wano tebamenya mu mwaka 1995 waliwo esematali yali agenda maso atwaga tugabaneko n'obulamu bw'abantu bano aba Japan yemu kumawanga mwana twageewunyisa mu myaka gye bwayitako eyo baalina entalo nadaliza sematali yasooka wano wava moto yaabwe wakati nge mundu etokota abasirikale ba Japan bali badde emabega nge mundu etabusi badde emabega nge mundu bajikuba buteddiza kakati mukudde babega basanga akatabuga akamu emundu yali yayiseewo dda era nga waliwo omwana yali afiiriddwako ab'omunju ye omuli maama taata buli omu nga tamanyi bwe yagudde naye ekyewuunyisa abasirikale bano nga bakola olugero lwabwe basanga omwana ono ng'alina omulambo gwa mutowe natandika okugamba nti tudduka bo badduka badda mabega kati wakati mu kudduka kyabatiisa nnyo omwana ono bala bakibatalabangako omwana mukifo ky'okudduka ataasa obulamu yebagajja mutowe ogendo kakana badduka balinga omanyi omuntu addukanga kute mundu adduka yeka badduka olubalulwe mundu ate omwana ono yenga taleka mulambo gwa mutowe kale basirikale bakananga mugamba nti owange suula omwana suula munno tugende omwana kyava abaddamu akagambo kano kiyabaddamu kati ye moto ya Japan yabagamba nti omwana ono si kizibu tammenya
4: ono muganda wangi tamenya omulambo gwa muto wafe mu bizibu teguba kizibu tamenya okuzaala abaana bo si kizibu aha tikitekeddwa na kugamba mu bantu ndi kimenya ndiro okubulira abantu abo muto omwana nga sibino musomi ya mitwala atano si mahulire kubanga si kizibu ekizibu olina omulimu ekyo kizibu okera n'ogenda n'okola bw'oba tokedde genda kola oli kizibu omukazi omukaluubiriza kubanga oli mu kifo ekikyamu wotateekeddwa kubeera omufuukidde ekizibu gwe kasitoola emmere ewaka n'ogaana ofuuse ekizibu bajjajja kuno baagambanga tobuuza omwami gy'ava kubanga yavudde waka nga gambye agenze kunoonya liziki abamu enkuba ennaku zino etonnya wavudde waka genda kutoba kati ate kuba enkuba eri mukukuba mbw ate ekiri mu ggwanga enkuba nti y'amaanyi obadde ki kibayita okutoba kale n'owengange obuvunaanyizibwa tebubangako bizibu abaffe twawule ki ekizibu n'obuvunaanyizibwa bw'obala bannayuganda 10 obuvunaanyizibwa bonna 9 bagamba nti bizibu naye ng'ate obwo buvunaanyizibwa ffena tubuyitamu ali mu kulya mu serena nanga ali mu kulya ekyengera tutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'okulya si kizibu eyasuze mu hoteri oba mu nyumba y'emiliyoni za sente nanga asuze mu kazigo kange ak'emitwalo 5 obuvunaanyizibwa kwebaka butusolovinga si kizibu so tuukiriza obuvunaanyizibwa atereka kuddira buvunaanyizibwa obuyite ebizibu so nno zikusanze gwe atandise okukwata obuvunaanyizibwa bwo n'otandika obutugamba nti ebizibu ebiri ewange tebirojika abaana babagobye kati ate balwadde tetulina kyakulya enyuma nani ebyo buvunaanyizibwa bw'oteekeddwa okunoonyeza ekizibu kiri kimu mulimu ki gw'okola ogukakkanya obuvunaanyizibwa buno kubanga kkiriza obagaana obuvunaanyizibwa bugenda kubeerawo ebbanga ly'onaamala ngaossa oba oyagala oba toyagala ate ekisinga okunakuwaza nti obuvunaanyizibwa bukula buli lunaku essente z'osaasanya ng'omwana wa myaka 2 mwana tuwaweeza emyaka 3 zigejjamu ekisinga okunakuwaza nti omulimu guli gw'obadde gwewali olina ng'omwana afuna omukyala afuna olubuto gusigadde gwe gumu kyekizibu kati akifuuse ekizibu nti omulimu guli gwe nalina ng'omwana wa mwezi gumu ate kati gwe nina ng'omwana wa myaka 2 awo nno ku mulimu waliwo ekizibu si buvunaanyizibwa kubanga buli mwaka ogwegatta ku mwana ono ng'owangadde naye bikyafuukira ddala bikalubumu abadde anywa amata ne sukaali agenda tandika okufuna parking gwagenda naye ku ssomero olwo nno school fees abadde wa P1 si bw'abeera mu P2 kati ate ne uniform naye n'ebyetaago abadde ayogera engatto n'ebigere by'engatto bigejja yali agula buno obw'enkumi 23 mwana akaba nga disco kati ogula zino ez'emitwalo 5 ogenda okkakkananga bigenda bigejja omukyala gwe wafuna nga teyeesiga teyeekolaakolako kati ate atandiza okula byekolako ojja genda okula nga obwetaavu yabaye zetugulira abaana abato bano ba myaka 2-3 ate bw'okula zigejjamuko ensiba y'enviiri ebizigo obwetaavu kati okusolovinga obuvunaanyizibwa bwo tebugenda kugamba nti obwekwasa nti bwebukulemesezza okugaggawala we twagala okutunula olunaku olwaleero abasinga obungi tugamba era tuwoza era ne tutandika okuwa statement nti ekinnemesezza okugaggawala nina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi ani alina obutono ani alina obutono omuwuulu tannaggula benzi kyokka gw'oliisa abaana naawe naye ayeebuuza so twandibadde tugamba nti tetuli tetuwasa tetuzaala baana kuba twagala tubeere bagagga abawuulu bameka abagagga boolaba ku byalo byewammu eyo abo bandibadde nampitirivu walina mmeka nga tonnawasa tutegeeragana obuvunaanyizibwa si bwe buditamininga obugagga wabula omulimu gw'okola gwe gusalawo oba onaagaggawala oba toogaggawali oguyiyizza otya ogugaziyizza otya ogutetenkanyizza otya kubanga obuvunaanyizibwa tukirabye era okukendeeza ku buvunaanyizibwa tekikugaggawaza nyinza okugamba nti munnange omwana ono tubadde tugula litayo amata katugule litaemu oba kale omwana tumuje ku mata tumuwe kyayi mukalu ne weerabira nti amanda agafumba litayo amata ge gagenda ofumba ne kyayi omukalu ne weerabira nti ejjiiko za sukaali zibadde zigenda mu kyayi w'amata zisigala ze ezimu ezigenda mu ki n'amajaani ondoza okiraba era abadde afumba amata gali asigala y'omu omukyalo oyo akola ki kati okwo kuba kwebuzaabuza n'ogaanne kanve ku nnyama ate ngende ku binyeebwa amanda ge gamu omunnyo gwe gumu n'abifumba yimu n'entamu yeemu kisigala kye kimu so okukendeeza obuvunaanyizibwa si kyekigaggawaza ebyo tebiri kendera atebuli kana kubyongera okusajja kula oyagala toyagala ontegede kakati tukoze tutia okugaggawalanga n'obuvunanyizibwa tubulina kubanga twagala okugaggawala okugaggala tekitegeeza nti ninafuuka bilioniya ninafuuka triliyoniya nina wabulo kakasa nti ngojjeko obuvunanyizibwa bwange ate nfissaawo kituyita obugagga nti ngojjeko obuvunanyizibwa nti abaana mbaweerera era banja banywa ni ate mfisao nange tanu awono oli mugagga eyo nze gwempita omugagga soso oli alina sente kwa akaunti nti ngotambuza obuvunanyizibwa bwo nga tebukumenye ni ate n'ofisaayo akatono gwoli mugagga gundi oli mugagga kati buli alaba atubuliriza olwaleero nga nawe tulaba ku mitubugano bw'oba ofisa ng'ate otuukiriza obuvunanyizibwa oli mugagga mungu nsaba kunywerezaawo ojja genda okulaba ng'abantu abasinga beevuma beekukola kakati bw'onzijjako abaana bange okuta omwana omuweereze wa maama wo ne wa maama wo tolina kyoteeseeyo abaffe kale ne bwomuwa nga tolina kyoteeseeyo ebbanga ly'omaze nga tolina mukazi wo ebbanga ly'omaze nga tolina baana weeyongeddeko ki abaffe bwe waliwo balina weegattibwako bimeka kino wetuli ekibuuzo kyaleero katubagamba nti obuvunaanyizibwa tetubuteeka obuvunaanyizibwa tetubuteeka mu byekwaso by'obugagga obugagga tukirabye nti bw'oba otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo n'ofissa oli mugagga ky'ofissa ekyo kigenda kumala bbanga litya kyeyongerako ng'okifissa nti ng'ogyeko okuweerera abaana nfissa omutwalo olwaleero gwe tugamba nti gundi oyo mugagga kwe kakasa nti n'omwaka ogujja nja kwongera ku mutwalo guno gwe mbadde nfissa kati mbe nga nfissa gumu lukumi oba gumu bbiri oba gumu kitundu wadde nga ne buli obuvunaanyizibwa butambula bwetu bwe tubala abagagga bwe tuba tubala ebyenfuna bwe tutyo bwe tubala ng'ogyeko okutuukiriza ebimuteekeddwa okukola mufissaawo era bangi bwe tugamba nti alina byatuukiriza naye tafissa ne tubeeramu nagamba nti ng'ate yeewola nnyo okutuukiriza okujjuza byateekeddwa ng'ogyeko nti tafissa tatereka naye ate ne kutuukiriza binateekeddwa okwewola kati omugagga y'oyo ng'asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa n'afissa naate tugambye nti waliyo ne bannaffe abali mu bulamu obulungi nga ye asolovinga bizibu akeera ku makya n'omubuuza nti bakubanja ki nti tewali alhamdulillah enyumba nagisasudde school fees waali rate namusasudde abaana bagize bulungi buli kimu kyonna terya mmanja alhamdulillah mungu mwebaza nga waali tafissa ne terya mubanja kati ne tubeeramu ffe abamu nga tetufissa naye ate ng'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ate tulina okwewolayo tusse tutya okuva mu kino ekyokugamba nti tulina okwewola okujjuza obuvunaanyizibwa bwaffe ate tujjuzeewo at least tugende ku mutendo okugamba nti tuyingiza ne tusolovinga ebizibu katutetenkanye wakati mu bizibu byano bwe tusolovinga tugasseeko tutya ke tutereka kiki olowooza nti tokirina abalala nga bakirina kye kibuuzo ky'olwaliro kiki olowooza nti tokirina ng'ate abalala bakirina kye kibuuzo abaffe abalala balina ki gwe ky'otalina kye kibuuzo ekyokuddamu kiri nti tulina kukola ate nga tukola emirimu egy'enjawulo akima amazzi asobola okugaggawala mwannattu n'omulimi agaggawala omuzimbi agaggawala omuvuzi wa transport agaggawala omusirikale agaggawala buli muntu omulimu gw'okola gusobola okugaggawaza ebbanga ly'omala ng'okuumye disipuliini kakati olina okukola okkakasa nti olunaku nga lukedde olina okubeera ku mulimu guwalangirira nti guno gwenteekeddwa okukola bw'oba oli musirikale keerayo bw'oba oli musuubuzi keerawo bw'oba oli wa mu butale keerayo bw'oba oli wa booda keera ku mulimu oteekeddwa okkeera ekyabalala kye balina gwe ky'otandise okumisingamu ky'otafuna bw'oba totuuse ku mulimu w'oteekeddwa kukola mu budde banno baba bakirina ate gwe nga tokirina kyekisooka ekyokubiri okugumiikiriza oteekeddwa okubeera omugumiikiriza mu kintu ky'okola kubanga balala kye balina gwe ky'otalina bo bagumiikiriza gwe toyagala kugumiikiriza oba nga naawe obugumiikiriza bukuweddemu ntubuuziza ki ky'olina ky'olowooza nti abalala tebakirina ate ekibuuzo nekiri nti ki abalala kye balina gwe ky'olowooza nti tokirina ekyokuddamu tukiddamu nti olina okukola

kusa luvola neno mumikiza nogambo wai kasta ya sasula ye kasta ya mnangi ya ya chimansira kambere mugumikiza mukama wange tukole tuchia nengo labo bulira mulyo muntu obulira ekidi kakana banno chiba kusinga ko kugumikiriza otekeddwa kugumikiza ekyo kusatu okusaba fukamira ko kumavivi webaze mungu kubiki byonna byakuwadde kubanga olina bangi b'osinga tubeera n'omuzira njovu wanunga tukyogera nti bannange b'osinga bayitirivu nnyo okusinga abakusinga naye siro liteese ku abo abakusinga ng'ate toli benkana nze siri enkana mukulu wange oba muto wange ajja kunsinga emyaka gyonna ne bwali baafudde alisigala mukulu wange kale ntulina otegeera nti bangi abansinga era nga siri benkana kakati esira kanisooke nsiime mungu kyantuusizzaako kuba nange bangi b'ensinga nga nebe balikola batya tebajja kunnenkana nga tebajja kubeera na haiti nga yange tebajja kubeera na buswazi nga buno akamwenyumwenyu nga kano obuweereza nga tebalibifuna nebe balikola batya kale nebe balibifuna mba nasooka bifuna biki by'olina okukola okusaba ekyokubiri okwerekereza bingi by'oteekeddwa okwerekereza okusobola okubaako kyosaddaaka okufuna oteekeddwa okubaako kyewerekereza werekereza omwenge werekereza ebbaala werekereza ebikoosi werekereze okwerowoozaako abantu abamu tuli selfish kyandibadde nga bongamba nti omuntu ng'ayitiridde okulowooza nti yewa omugaso ennyo abalala tebalina mugaso omuntu n'alowooza nti ekiri ewe byebizibu oli omulala byasinda si bizibu kyoyitamu kinene ne mukwano kiriza nti nange byempitamu si byangu just nti olumusagadde kusindira nakutiisa nini nebiroto ebyentiisa byempitamu ntiisa yennyini naye neegumya neŋŋamba ate sitiisa abantu omanyi mamange yakulanga ŋŋamba tugambanga mukazi w'ebizibu ojja mutiisa nakuwali eitha ayinza okulekawo bwabanga wammemme ntono oba ayinza okubanga wanakamwantette n'abisaasaanya ate oluusi ayinza okunakuwala nakujjamu n'ekitiibwa ayi kubanga bo batondebwa batiitiizi kata nawe okomyewo ontegedde bulungi nnyo beerangako n'emmizi osiriko okakkane ne toggwangamu essuubi toggwamu ssuubi ku ebyo byonna kuba tukirabye nti ebisinga okutunyiga buvunaanyizibwa ate ne tutaputamu ng'ebizibu abaffe tutegedde nti biki bye sirina abalala bye balina biki bye nteekeddwa okukola nga ne bali abalala babirina tutambule tumaakinge ebizibu bye biriwa we twagala okutunuulira ebizibu bye biriwa gwe wenna atugobere naye nga twongera okubajjukiza nga tugenda okutunuulira ebizibu twongera okubajjukiza nti ennaku zimu zigenda kubeera nga 11 omwezi gwa 10 tugenda kubeera wali ku 2K restaurant awo tugenda okubeera wammanga otuyiga tusoma twolesa nga tukuguka mu mbeera ezitali zimu tugambye jangu nekyotunda tusensere akatale kikyotunda kyekibuuzo ekikulu kikyotunda twaga tutunuulire nti ekizibu ky'eggwanga kivudde kuba butaba na kikyotunda twagala okuwaayo obudde n'emibiri gyaffe nti njasobola okukolera kino naye olina kyotunda akatale kikulu akatale kalina bingi byekeetaaga nga mwetubirina naye gwe tonnabireeta kikyotunda jangu tusensere akatale jangu oyolese ku luno tojja buzi nti kaŋŋende ngula etiketi yange wabula beera ng'olishiwa nti nsasudde ekifo ogenda okwoleseza nsasudde akatale kange nsasudde omudaala gwange kati byonna bye tunaayogera nga bw'otunda tugamba nti munnange paakinga bulungi nga bw'owaayo ng'opaakinze bulungi munnange yogera bulungi ne kasitoma nga bw'omuwaba oyogera bulungi ne kasitoma twagala ku luno nga tusomesa ofuna twogere bye twogera nga bw'ofuna akasente kayingireko mu nsawo ate ofune ku mikwano emipya jangu gwayagala okubaako ka bizinesi kotandika jangu kano ke kaddeko osobole okubanga ofuna abantu ab'enjawulo kubanga ojja kubeerawo ng'abantu bangi bajja nagamba ti nnawo ka kapito kange nnawo akasente kange nooza ki kyenyinza okukateekamu ojja genda okulaba nga olaba omuntu oli alina byatunda olina wamme ebintu bino idea otandise ozifuna olaiti kano abantu bangi bagenda kuleeta bye batunda ebyenjawulo waliwo abalunzi b'ebyennyanja abatunzi baffeni abapaakinga ffeni abatwala ebintu ebweru bano abakola mu bya property management abamapoloti abamataka abasawo bayitirivu ate kampani nja basomera no kampani mpitirivu ezizze okukakasa nti tukolagana nazo mu mbeera eno zisobole okubanga zitambuza kati ndabamu ship with us bano ndowooza baleeta bintu kuva bweru ne tubeeramu naba manhood properties tulinamu aba Paramount Property Management, tulinamu ba Jean Boss, tulinamu

0: ze olugendo lwa nusu kasanvu. Naagenda afuna kasanvu ke najao nageze kulaba ngalaba kubalira mmere n'abagamba banange omuntu gwenvuze abadde wano mbadde njagala sente zange nti muntu ki nti agambe wano wewaabwe era sefuna sente mumpe sente zange ne bamugamba osaba ani gw'osaba sente
1: ani
0: mutufu gw'osaba sente n'angambye azze wano waka era wewaabwe angambye wewaabwe ne bamugamba fe wano luwano eno woteri teri alina sente zo oba oyagala ojja kumulinda fe tetumanyi nawakute naye nga mbu kigabe wambu omuvubuka oyo atera obeerawo kati neneebuuza obano lwaki tebananga seke nawe osala omusango ne gukulemerera yabagameze mumpe bwanajja n'abawa kubanza nkakasiza n'agamba wano we wa maama we azifuna sente mama agamba ayo no woteri kati tumanyi ddala ate nga bagamba omuvubuka abeera waawo
1: kisegeza bawangaala n'omufere n'omubbi
0: bombi kirabika n'owa woteri simanyi kubanga bagamba mbu awo wabeera oba mama yafumba woteri oba ono yagadde kwekwasa oba ono atera okubeerawo nga wonagamba nti tera okuliira lirawo.

0: obao mama ya fumba hoteli obono yagadde kwekwa sawo bona tero kubera unga wonaga manti tero kulira
1: lidawo zibanyi bichifaba liru
2: ezimuli sawo emaya
1: yisebo mukulu muli azawo
2: kakati yebintu ba boda boda bilinganga bya kanso ajigwera wawo ezimuli azawo emaya
1: nina kugwera wawo
0: bigwedde una bigwedde obitya kubanga ka second oli agamba nze yangambi agenda wa mama we
1: oli wa inendo za mtu agamba sila tudde na ali mmere na astuka
0: na tata sula pale fam hello
3: salamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
3: ana zaina bomjezo
0: ye zaina
3: nga senzi deno kuchabili yange pia inakau kwa kuchide katwe
0: okay
3: kakati zemba mama wo mulenzi oyo bambi nsasula ze sagala mwana wange kubera ko bibi duwambi zaburi ya sama nyana yenga asobola no kubera nga yakoza byachi yaye nayita mu buyisi ngasa mu manyiko
0: nayita mu natuka neje bafumbira
3: abantu bagezi gezi we ya abano
0: okay pale fm hello pale fm hello wanje
4: hello mumbeja
0: yes sebo
4: wasuzo otia mumbeja wange
0: nasuze bulungi sebo wange wasuzo otia yo
4: ndi bulungi muna nanti nkubulire ono nyanzi rama ya nyecheka
0: oh yes sebo
4: oyo mumuka nesimena na wakote alizo kwa nga mumuka ya wajamuli uwa kuchalo nga jasa wa yuzi kujia umere na janga wako ni kastoma nga wajiru kufela muna alita mubu isi na agena katuna wafani zeli
0: Mkali amuoleleza nyanzi wange nyanzi wange shireka
1: yafunyewe kubo pale fimi
0: na abantu bange
5: omumbeja
0: yesebo
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: ono ali munazuwele kareze mbogo
0: yesebo ali
5: tetusobola kugwa mabanja agu nga tetunafuna oligwe batugama ndi yazizo musango tuba tuino soko fetuka kasanti yote ono waboda teyazi muwadde tuino kutuwa mwolite tumufunye tumugamu nange kada la laha maashi afala la girede nese tusobo na sasura na ori kati ori wajana kugama jia uze nade na muwadeza
0: okay
5: tusobo na mutasura adi mnaluwele kwa mpe
0: kare
6: oko wikubedu kutesa okutesa mu etulio mukeze
7: amawuli lagesa nyusoko sabuni wa White Star Magic gaga no endebika ye chusi dua ya mulembe nyowe wao na inge virungo vya kore buamu bisigade chechi mu echitagina kukuganya kuera vila enjo za yengo ezo ebanga liona sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri vyo yuza era mukakamu eri olususuru nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo ezo kuzisa sabuni wa mwesigwa White Star Magic asabiki dua buja we wao nga tachusi dua
8: okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutukidize chiroto cho awatali kutuya na. Wegate ku project za feze nja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasori nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fe. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebidi mbulimi no burunzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enasa na Naluvule, okumpi na maftaga Prompet, e Masaka, kukampala Road kumaftaga BNJ, ate mbalala ku High Street Palace, tukubide kunoti musamvu noti satu, noti asatu munya oba noti musamvu nya asatu muemu, asatu mutano atano muemu, omulamwa kwa YPA kustula muntu wa wansi
9: Sky view make your heart skip a bit of telling you won't regret that all. Get any flight for you and have

0: It is purpose, family. Nza dachika yono vyo nko lavyo ndavyo natani kukuloza kumwana wanganasi kilachi.
1: Utelive.
0: Mchala wanganasi kilachi. Bwendana ngatibi mala uduvanyima loku loku bale umuendo guwabana gwenyina. Mbera motivator do kuongerako.
1: Utelive.
0: Mbera wu, fetwata niko doloza kufa. Emiaka jizo kwa chalimito na hivyo batuna wafa.
1: Utelive.
0: Mashitege. So, mkuloza kufa, rachi, tuzikaba nafe. Betuwa soma na betuwa kula nabo. Pachala wa wejivali wabo nabo na. Uroku wanti tebatu wala bufuna nizi wa kubate kira o.
1: Notaniko kufune vibuza na habari kirachi.
0: Mfumi ndo uweza. Chito gezo wofu se musajja. Karibamanga njine virozo ngevyo. Gomukazi bugo ngasi kucho kumpe viroze vigendo kukuku. Okugata kwecho.
1: Butedevu.
0: Bumangu zaka taka. Ompadde kirowoozo kiwa ompadde manyi chaga geno ka developing antekeke mizigo mubereho omaze kemirembe ngambe akanakano kankatunde nebeze obulamu bwange basisa bafemata niko tuteka kembera anti kati abasajja tu living obulamu bwaffe tugo tuwoza fe engine yes engine tuli engine ne kibalekawa kirekawa abana bo mushitegera so nandiroza anti gwe sister wange obagwe muchala waffe wala buvuna njizibabu no, bwengendo kuwa wa manga, ateo mekinge shua, tofuka chizibu, tofuka stumbling block, mweda vye bukuru, ono mtu tomo mtomo manyi nyo chiri yao.
1: Butelevu.
0: Mweda vye bukuru, tandi kila watu, onewa tandi kila mwe kula kulanyo. Nisabi ya manyi, mwebachala bafe okuloza anti, sente zari mwukubiri wata atao, ogena zisanga mfamile jofu mbiduamu. Kwa nga na yeye nevisibu biayo.
1: Okay.
0: Nato sobolozi sanga musajja ba musobolozi kola no musajjo oyo. Yonene nsabe ni ndo genda ku mulimo ko gya kolera. Ne bobo oli waka atalina mulimo. No musajjo bako obuzito bwo mujako.
1: Butelevu.
0: So kya dala muwe mirembe. Emirembe jo jitu motivating okubera nga tukola nnyo. Bulwezi jaze ku mulimo nga nzuno ndi ku radio nyina kachai kanga. Nayo mukazi wabage na mu motoka nga sangamu. Ashitegera. Nkasanga mu nenzi janga nyuako.
1: Okay.
0: Antekera mne katifini kama ji. Ila mmanyante hebi no abiteka wano. Engoye selectinga. Wallahi mbagamba sigulango ye waka. Enesati impia jenyambade. Nenzanzi ya jigorode. Nga ya jiguze ya jigorode. Simanyi akola. Nenesati siya la isi chebwe njidaba. Katituwa mwleve iliyo kulo, nze saga la kuloza na kutanika kumala vude kola decision cha chichengenda kwa mbala. Mwundo mbukozi sa kuloza bichiwe ngeno kola.
1: Utelevu.
0: Singa nazemu kuloza kumbo ize nino kwa mbala. Nani wade siloza kubiengenda kuogela kuredio. Mwishitegeti. Mwundo mbukozi kukasawa kuminabili kumacha kuminemu mchala ngavera zukuse. Ngewe ziri ulichimu mba tuwa tuplaninga luna kurugena tambla rutia. Obudde bwenyonoona mukulonya breakfast na ntuse ku mulimo gwange ezedakiika asatu nzikola mu to-do list akatona ako ke yasobodde okugattako ke kagenda okunyamba okusavinga obudde bwange okola ekikola ki kigenda okumpisa mu lunaku
1: butereve
0: bwekaba kameeza omukyala akedde okukola ekyo bwekaba kameeza nakaka regulatinga abasenge mukoleso obumeza obwo obumeza yesente mubimanyi mu bachala mukuze mu bilaba ze sente zaleke waka bwebonte kakota bo pressure unnecessary pressure yokubera nyina yoreka mitwali 5 kisobola ku motivating okola neje mpita itanya kulaba bazaji basajja bana baganti au mchala nze mulekere ebitu likimunti sanga chiteredde nyasobola kufisa esatu Bolote kakota boye tano, lazima nisabola ziku, wanechi malamu amanyi.
1: Utelevu.
0: Mkolele dagwe. Okufisa fisa tedia ganyi. Nete kawwe mbeira kusobola antifena tuthriving. Kule kawwe tano chija kuja.
1: Ugane kubanti gwe, ono gwe mfuni lako.
0: Babanga mwazifuni lako mwacho ogerako. Umanyi, ebintu ebisinga sibibi. Tusolo kubanga tusaga saga, nempisa ekigambo. Echivu mango mfuko kama rulimi rwange ne yate nwaseka. For lack of better was ne mwana ambwa gwe. Tegede chigambe.

0: zangu vude utadobu sila kati amsa ati Allah kusaba mpe fauzi pobu wangu zinda lakadha wabangu wadabi yonsali dobi yonteke teke de kuchwede wanuzula shuhada Allah kusaba teke mkafuka wafide idini yavwe waisha suada Allah mpobu wangu zibaba sanyufu neku nkomele na gamati wa nasura ala laada Allah kusaba ngo tasa wala vibangi Allah mpoku sasudu kumtasa kubati
1: wala vibangi
0: eyo duwa ya mbaka nabi Muhammad
1: sallallahu
0: alayhi wa sallam idamu vigambu vyo nabi ya kusezao tesuwa de gamati tumazeyo ni tupakumi yao insha Allah ta'ala tupakamati wakati jumiati min kalimati alati lam yusbaka ilaiha walione vigambu nga wako gamati yeyika biaso kela kuyemu miyo luwalabu binji nga nama kuru chukuta soke namu dictionary kulechi otegeze bategeza achi nune yigwana tubina mbuganda naku zino oishiti wakati kitu wafu wa buganda nze azimiaka jendi maskini nebi ntubi mpuli yanti ya vitademu lumi uluganda chitufu
1: kugamba vizu
0: kusoso waza uwerufu sema songa sema yako olimu ngule bia yonumi rishi uluganda insonga sema
1: songa na vizu kusa
0: kusoso waza nesi maichika kusoso waza nzo uwerufu nga banyikala nika tebaga uwerufu
1: Uwela mtu wali transparent.
0: Aha, uwerufu. Uwela wana ba wanikambia faya gamati vini vigambo ya vizu kusa. Yazula suna ya Uganda. Uganda wano. Ni wano hivi gamungo mbaka Nabi Muhammad.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Hivi ya mikulachi? Ngechi gamo chino. Mata hatfa anfihi.
1: Ma?
0: Mata hatfa anfihi.
1: Mata?
0: Hatfa anfihi. Nga tegeza, tiafude. Nga taina, yafude, nga tawalichi. Takubidwa tatemudwa mata hatifa
1: anifihi
0: tatidwa yafudenga tatidwa takubidwa nagamba atya mata hatifa anifihi nti yafude nga takubidwa ila nga tatidwa ni yafude mjagira mfiki mbila mbila mata chi echo kubidi naga wala iludagul mu'min min juhurin marataini tiwa mukiriza tawo jiwa musota gumu muchiduchi
1: chimu
0: olishikiga machiche neshinzo kusemba inshallah bubango bute dachikewela shinzo kusemba inshallah agati as-sa'idu ayitibwa musanyifu man wu'idha bigairihi no malo nyinyira makuruga chigamba echo
1: man wu'idha
0: bigairihi manchi yategeza as-sa'idu man wu'idha bigairihi amakuru aichiwa wa magezi nga tegira itanga Allah muwadde tawfiki na rahma yoyonga bala banenga bafunye ibizi waigam as-sa'idu man wu'idha bigairihi ay al-aqil al-muwaffaq aitibwa machi wa magezi huwa man yata'allam min tajarib al-akharin yoyagira kubande so sabe na jana kubulirira nola bantu gundi akoze chino Allah mukoze bwati chino chumala nganti asigana chikola gwe mugezi omugezi yayigira ku bibi bitu sokochi
1: kubanne
0: kubanne yati bamugezi nyo tabira mugezi ngabanne bali awu buli agenda ya gwayo tadda ane na gena agwa
1: tikangeze ko
0: nakagize ko ninga bona chenda munda bagita tabakola chi naga naga nkola chi
1: nakangeze ko
0: bakabira katabaka wandika nti asemba yobu tategera yoyo katiyo mbaka yaganti as-sa'idu man wu'idha bigairihi
1: banne baba twala ku mali waliba
0: waliba aha bali mun knockout za mu
1: aha
0: ali yagan sik Allah yankubye knockout
1: hey
0: so kana gante mutufu kati wentu se byameze ndi mulingi olomba ali muliba ya simba nyanya na gandi mulingi abantu bamenye ukugira bigambe byo kujeja ne inga steheza ebiti ndi muchi
1: ndi mulingi
0: na Allah yagamba ndi mtu yenagira muliba abagodoto nani
1: naye
0: inagamba ali mulingi nani Allah. Ah, izi byamulisiza. Allah nalete nkuba neze marawozo na ganti Allah yakubye knockout. Kati oyu tarabide kuchi, kati olabira ku oyo, obira mugezi. As-sa'id man wu'idha bigairihi. Aiti wo mugezi era tegera yo yayigira konsubiza abaki zabanne. Kati yomba kayakose echo. Man wu'idha bigairihi. Kati bambuza basuhaba be, atumaza. Bamuganti ya Rasulullah. Ne gwe. Mara aina aladhi huwa afsah minika. Natula mangayomu mtu wakusinga ulimidu walabu. Wakotingi. Tupadu kulimidu mbaka Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Natula mangayomu mtu wakusinga ulimidu
1: walabu.
0: Ulimidu walabu.

0: license.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Dennis? Mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
4: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka. Nasala woku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje bulija. Namali rida kukwazi sange visinga ya mubuli chimu. Nkwazi sa White Sun Magic. Okukumengo izanginga zite magano kamala. Na uku unyo bulu unji. Chino chinyambi, ukubira wagulu mubyo na.
3: Wow, chao mazima dala. Aba kule mbeze batambu ya wamu nobu wanguzi.
4: Wait nobu wanguzi. Nkwazi sa White Sun Magic. Nambe mu mugwanga we kumire mu maso obuchavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonango otukula ebitagambika. Nambe mu mukoza wano mugwanga
5: owange olyotya leero
6: ndi bulungi
5: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
6: lowooza ku bulamu bw'abantu
5: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
6: era amagezi g'enkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
5: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
7: Okay, bajeta pale FM 10 mu musava kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Nze muzukuru wajja budakayongo Hakim tugeza ko kubanga tukuwa choche nyini. Chigira maso nukubanga chita mbula njagala kwegata ku musasu wafe buliaba njagala kwegata ku buliaba Hamida ambulire wawali na chi chiriwo nenga tuwele bila banafe aba advanced solutions property dealers bazoge na maso nukubanga bayamba landirodi tebaga rudem kutawanyizibwa bapangisa kale no bakugamba nti bakume nyumba zo nga nyonjo bakuyombe bakunonyeza ko abapangisa mu maduka go bagaita mayumba eranga bano bali wano kinya na mpindi bali wano kawempe mu kirokole kukikuba ekidda ku muzikiti gwa Wambogo bali kawempe mu kukikuba ekidda ku muzikiti gwa Wambogo esimu eri 0705 6868 2 0705 6868 2 ne 0735 0438 2 okumanya ebisingawo kanegate ku buli aba Amida ambulire wawali na chechiriwo Amida oli live ku pale FM
8: aba buli machiko mwenda mwendapa ufama unakulalela akulira ebyo bujanja bimishitongo lishe ebyo bulamu uchamu nesho kere kiliganda Dr. Olao Charles avudeyo na wa reporter yukwata kubachala abafira musanya sako nabano na gamba omwendo kubachala nabana abafira musanya gukendede na ye wabula gamba nti wade gukendede wachali wawe tavo baby etakso kulabango omwendo gwabana abachala afa nga gugwerawo ddala mu ggwanga obanga gukenderera ddala okutuuka ku zero onagamba nti bano balina obyetaagisa amalwaliro bye bakyetaaga omuli ebikozesebwa mu malwaliro okulaba nga bakyala bano bayambibwako agamba nti obuzibu obukyasinze okubeera nti nobuviirako abakyala baneeno okufa n'embuto kwe kubeera nti n'abamu bakaluubirizibwa okugenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi nga abamu basanga obuzibu oluvannyuma lw'okubeera nti no bazadde abaana nga tebalina bikozesebwa wano wasinzidde n'ategeeza nga bo we bakwataganye n'ekitongole ekya Rotary Club Kampala South okulaba nga bano babayamba okulaba nga bakwatagana okulaba nga baleeta ebikozesebwa n'okuyambagana okulaba nga bakendeeza omuwendo gw'abakyala n'abaana abakyafa mu stage eya wansi oba nga baakazaalibwa ono agamba nti aba Rotary Club South bagezezaako okulaba nti nno bayamba mu bitundu ebitali bimu nga bakwatagana nga bano basinze kubeera nga babeera mu malwaliro wansi ku mutindo gwa health center 3 olw'ensonga nti amalwaliro ago ge gali wansi oba ge gasookerwako mu kulaba nti nno bakola ki bakwasaganya ensonga abakyala kwe batuukira naddala mu byalo wabula bano aba Rotary Club bo bagamba nti nga bayitira mu akukulira kakoza Francista okuva mu kitongole kino ekya Kampala South Club agamba nti no bakyalina okusoomoozebwa era wano wasinzidde n'asaba ebitongole byonna ebiri mu ggwanga ebirina obuyambi okujja okubeegattako okulaba nga bayambagana basobole okubeera nga bayamba abakyala balekerawo okufiira mu ssaanya ssaako n'abaana abato abafa olw'ensonga ezitali zimu omuli okubeera nti n'abaana abamu tebagemebwa ndwadde ezitali zimu nga baakazaaliwa ekintu ekibaviirako obuzibu so kati bano nga Voluntary Club South bagamba nti no basobodde okutuukako malwaliro agamu ne bawa amalwaliro ganeene ebyetaagisa omuli ebitanda okubawa eddagala eryo erigema abaana abato nga baakazaalibwa n'ebirala wabula bagamba nti tebasobola kuyamba kimala nga bo bakyetaagira ddala obuyambi obw'enjawulo okulaba ng'omuwendo ogunene oguggwawo ne bannayuganda nabo basobolere ddala okubeera nga bali bulungi Dr. Charles Olala asinzidde wane n'agamba ng'emu ku ngeri gye bataddewo okulaba nti nno balwanyisa endwadde ezikwata abaana abato akubiriza abantu bonna okulaba nti nno okutandika n'olunaku olw'enkya beenyigira mu kulaba nga bageme ng'abaana baabwe bagemebwa endwadde ya measles ng'enegenda twalira ddala ennaku ttaano okuva ng'ennaku z'omwezi lumu okutuuka ng'ennaku z'omwezi ttaano mu ggwanga lyonna era asabye abazadde okulaba nti nno beenyigira mu nteekateeka eno baweeyo abaana baabwe abali wansi w'emyaka ettaano bagemerwe mu kaweefube okulaba nti nno obulwadde bunene obwa measles tebubalumba oba tebubakosa singa bubeera bubakutte Kayongo bino byonna bibadde wanene okusengejero y'amawulire ga gavumenti ku Media Center mu Kampala ng'amawulire amalala nja kubanga kutuusako mu ssaawa zaffe ezinaddako
7: Okay, tweyanzisa nnyo tweyanzege omusasi waffe Hamida Bulyaba leero twamusindise ku Media Center twagala kuyingira koko mu lukiiko lukulu lw'eggwanga tulabe kiki ekiri obuuyi obwo tuyingireko munda mu lukiiko lukulu lw'eggwanga tulabe ate kiki ekiri mu lukiiko olukulu olw'eggwanga tewerabira bannaffe aba Hana Islamic Health Care Center bano basangibwa wali ku Magoba Shopping Mall wansi wa Park Enkadde ku maliro gw'okusatu opposite n'omuzikiti bakuleetedde amajaani agayitibwa Ashifa amajaani gano gakoleddwa miti egy'enjawulo omuli n'omuti ogwa Habat Sauda omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe yakakasa nti teguyina ndwadde gye gutawonya okujjako obukadde n'okufa kale nno mwabatawanyizibwa agalwadde okuli pressure sukaali omugongo oguluma otawanyizibwa ekifu ku maaso olumizibwa mu nnyingo mwekwata amajaani gano omukebe gugula emitwalo etaano bakoze n'amajaani amalala agayitibwa albayan amajaani gano mwabatawanyizibwa alusaazi amajaani gano tegalina kika kya lusa kigatawonya kale nno musabiddwa ogenda maaso n'okubanga mwettanira mwetanira amajaani gano gajja bakulira ddala bulungi essimu eri 0720 482 9 0720 482 9 0 ne 0 7 5 4 0 3 okumanya ebisingawo ku nteekateeka efaananako bwetyo njagala kuyingirako munda mu lukiiko olukulu lw'eggwanga tulabe kiki ekiri mu seteeserezo manyi paalamenti ebigenda maaso obuuyi obwo bingi bulala obukiiko bwa paalamenti obutali bumu bugenda maaso n'okubanga bukola emirimu gyabwo so ng'ate n'olutuula lwa paalamenti lwazzemu okutuula olunaku olw'eggulo kati eno twasindikayo Namagembe Joweria kamunoonyeko wano ambulire ki ekiri ku lukiiko olukulu lw'eggwanga Namagembe oli ku Pal FM Namagembe Joweria oli live ku Pal of Africa Radio
0: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh Kyekiri ku lukiiko olukulu olw'eggwanga gy'owe
0: Ekiri ku lukiiko olukulu olw'eggwanga waliyo obukiiko bwa paalamenti obw'enjawulo obutudde newankubadde nga n'olutuula nalwo lwaita eri ka kusaawa 8 lugenda lutuula okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naye nga wenjogerera akakiiko k'endimu akavunaanyizibwa ku nsonga z'okuzimba n'enguudo akafeesibwa infrastructure olunaku olwaleero akyazizza ebitongole bisatu eby'enjawulo okuli ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'okwerinda ekya security ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo kw'ossa n'ekitongole ekivuba ministre evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda okubaako bye bannyonnyola ku number plates z'oyinza oyita digital number plates abantu bateereddwa ku nninga era nga bakulembeddwamu minisita yennyini avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda mukulu Jim Muhezi nga bwenjogerera ono yakyagenda mu maaso n'okunyonyola akakiiko kano newankubadde nga yannyonnyola ababaka tebali bamativu n'ebyo byannyonnyola ensonga nno bano bateereddwa ku nninga okunyonyola basinziira ku ki okugereka emiwendo ku mmotoka kunamba kwesi ku mmotoka ez'enjawulo naddala ku muwendo ogw'obutwala ensanvu mu ogumu n'enkumi nnya mu bisatu nga zino sente zaagerekerwa ku mmotoka empya eba eguliddwa kugula naka pleti gy'ogamba nti erimu akalondoola oba digito namba pleti ezirimu butrapa munnange nno bano bagezezaako okunyonyola nga bagamba nti sente ezo okubanga nnyingi kyasinziira kuoyo kampuni gye baawa egimu okukola namba pleti zino egyoyinza okuyita eya John Stock Company okuva e Russia egamba nti eno bagiwa emyaka kkumi okwasaganya omulimu guno nga bagisasula sente zaayo oluvannyuma lw'okubanga gavumenti yali teyina sente zikola mulimu guno nesinkana oba netuukirira kampuni eno eya John Stock Company eya Russia ne bagiwa egimu lino okubanga era lyekola mu ggwanga erya Russia oluvannyuma eno yeewaayo nebamba egenda kuteekamu ensimbi eziri eyo mu bukadde 2057 eza Amerika nga bantu ne bamuwa emyaka kkumi okubanga asolooza sente ezo tekyakomaawo gavumenti neyeeyama ekampuni eno okugiwaayo akasiimo enyebange mazeeryo sente zaayo mu myaka kkumi akasiimo kabundi 158 akaaka kyeneebuuza akasiimo ako gonna akalimu bulungi bagiwa gaaki ye naye kirala ezo sente bweno kampani zegama kiso yateekamu kuba oledi yatandika kudda okufulumya namba pleti ezirimu obuuma obwo obulondoola buyinza okuyita trackers oba osobola ogiyita digito namba pleti naye bano beebuuza emyaka kkumi w'obalulira n'ogata sente zino kuba bw'otunuulira emiwendo egyagerekebwa okufuna namba pleti ndowooza gino emitwalo musanvu mu ogumu gw'enkumi nnya mu bisatu ze zisingako obungi nga zino zaagerekerwa ku mmotoka empya ezeeguliddwa n'ofuna ne namba pleti empya ate bano ba dealers plate facet eyo yo nga mmotoka ya kitongole oba nga mu kitongole ky'amazzi oba bwe kiki okufuna namba pleti eyo oba olina kusasula emitwalo kumi na musanvu mu kanaana mu lukaaga ate okubanga duplicate registration plate oba giyinza okugamba nti ozzaawo namba pleti nga wali ogiina nekubulako okusasula emitwalo misanvu mu etaano kati ate ng'obanga oli mu kukyusa kubanga tukimanyi bulungi nti wali abalina namba pleti enkadde nga nekyebuli eno tebafunanga mpya ba gavumenti bwe yali yakirambika bano bo baba balina okusasula emitwalo kumi n'etaano kati ate ng'otuuka ku bodaboda ezisinze okuluma abaka ba paalamenti nga bagamba okwata otya omuwendo omunene ogw'emmotoka empya ate nga nekiteekayo ku piki empya ate nga bw'otunuulira emmotoka esente ezigula emmotoka empya za njawulo ku piki empya ndowooza gwe obimanyi engeri gy'otambulira mu bidduka munnange kino kiraga nti ne pikipiki empya eziba ziguliddwa ziba zirina okusasula emitwalo musanvu mu gumu mu enkumi nnya mu bisatu okusobola okwefunira namba pleti eyo empya eya digito ng'ababoodabooda oba oyagala kuzzaawo namba pleti sitibeere emitwalo musanvu mu etaano n'ababaka era kye bagaanye nga bagamba emiwendo gya boodabooda gyali badde oba egya piki kiba girina okwawukana kujya mmotoka ekyenjawulo ekiriwo ku miwendo gino nti owa piki wabazzaawo namba pleti eri enkadde nga yagala kujja waffe ekyoba empya oba osasula emitwalo etaano ate nga wano ku mmotoka oba osasula emitwalo kumi n'etaano so kati abaka ba paalamenti bo bakubyemu ebituli nga bagamba enteekateeka eno eringa eyadda n'ekigendererwa ti aba gavumenti be baagala okugifunamu kubanga tebanafunayo ku kintu kyonna nti waliwo emmotoka eyabuze ne bagikwata nga bakozesa namba pleti ezo era tulabyeko ng'omubaka Richard Ssebamala ng'ateeka ku nninga minisita Jim Muhezi annyonnyole bunamba obwo butraka bwemugamba nti mubuteekamu namba pleti mubuteeka luddawa kubanga emmotoka ye basobola okugikubako n'olwebasobola nakunyonyola kuli ka traka kubeo

0: buli kilo jitamisa dola kumi. Neo jamu kaboksi netogele ebisinga.
1: Nemutesa. Nanga wira dola kumi siwa binyo. Kakati, ebibi ya nabibi na zengu wabikola. Ndaba nga ulugendo alhamdulillah oinaba kuyambi. Na ye nga kwa inamu ira challenges. Ngo jia kwa lita tuda mumu ogera ko. Ya kuri azamani tetudda mu mwogera ko kati mbadde na ile mulugenda abadde mu era ina contribution je yakola
0: abadde mu mububi
1: abadde tugambe ti abadde mu yakutusa ku buwanguzi
0: alhamdulillah
1: yakutusa ku mulugendo lwa abadde mu so muri azamanya Allah yamanyi kyali musalira fe tumusalira fe tuli bantu Allah yamanyi kyali musalira ate musaba musonyiwe
0: Sija.
1: Ah, uja musonyiwa. Osiramu tugamba okusonyiwa, musonyiwa Allah na yakola ki?
0: Okusonyiwa kuva ku mutima mukwano.
1: Musonyiwa naite weerabira. Musonyiwa, tekitegeza nti okumusonyiwa togenda kugenda yoyogere naye. Tekitegeza nti nogenda genda kuduka lyo tulino. Musonyiwa mutima gamba ya Allah muduono musonyiye. Mukwasiza
0: okitegeera kyangu naye okukisinzira vuna
1: ekyo ate tweerabira tweerabira
0: ekyo omuntu wabatadde ku mutima kwe kusinzira okusonyiwa omuntu
1: nsaba we bako omusonyiwe Allah jia kusa sura mwishisi ngobu lunchi. Kakati challenges chizo osanzi. Mubitumi nabiyo nabiyo zokola. Mudadi izi chienka kasanto ina challenges wasanga yo. Kazi COVID yoyo yi challenge ya soka. Chienka kasanti o ina university ngokola full. So ina challenges wakola mze wako. Neri mudubai joba demo UA ina yo ina challenges. Tuwa gala tulabi kupapa chala baga mba au ya ise kakeka. Guto ina ako wikalubili zako.
0: Kati challenges zenafuna kuva je natandikira okola nga nkyasoma challenge nafuna ya abakozi abaana banzi banenkakasa ng'omuleka n'omugamba ndeseewo mwezi okusuubula n'osanga nga bye kakati nikonakona kakaliza
1: nga tewali sente
0: agenda nga ate buli kimu akitunze oluusi n'owemungululamu katono n'ogamba kangendeko mu lecture n'osanga nga abana bali babinya abaana abo be nakozesanga
1: wali okusanga beebweru baba era ba university bennyini
0: beebweru kati eyo challenge enyinza okugamba nti gye nafuna ng'atandika okukola nga ekintu kyonna kyonna kinyuma nga gw'okyetuuliddemu abaana bampisa bubi nnyo abo ng'okamula juice wo n'oleeta ffene wo n'ogera n'omuyiri baba musalesa n'osanga kiweddeyo naye nga sente teziriwo n'osanga juice obudomola bukalu naye nga tebuliwo
1: n'obaguza sente ziriwo ati ziri mabanja
0: Ate na maji takagamba byebya kutolerako butolezi kaba kutoddeka akatuno nenga twena azidayo kusubula
1: nga neza subude tezirabise
0: nga neza subude tezi bali abana bandaga ko kye kitufu kye kitufu
1: Okay, tuli no mchalo no banange njagala muta kubanga ina ticket mazo bikwasakanya oba ogenda bugenze agenda ku travelinga naye nga tuba twaga tufune ku mbozi eyabana bawala bigambo kibyogamba abana abobwala n'abakyala
0: kati abana abobwala n'abakyala kino ndibagambye ekitufu kiri nti tukole abana bangi nnyo mbalaba nzomanyi nkolera nnyo ku media mbeera mbirabe ebimu nenkomentingako ebimu nesikomentinga naye nga ekitufu kiri nti abaana abobuwala n'abakyala bakoze ebintu bingi nnyo olw'okufuna ssente ne beeweebuula bannange ekisookera ddala tuli bannakazadde b'eggwanga lowoozaamu omwana wo bw'alikula biki ebyo byalisanga ate media yatujjirira
1: ekitereka
0: kati weyambule ku media olw'okuba nti bakulabe attracting abasajja bakuwe ssente abaana abawala ebiseera ebisinga sijja kukirumamu kye babaako n'osanga omwana nga yeyambudde alinda anko ajje amulabe bwe yakula mwoyo
1: agende mu bayo afune namba y'essimu amukubire
0: nenga bye biki ebyo kuweebuuka n'ekirala kasente keweekoledde okalya n'omutima omutima ogwo ate kawooma
1: kaliiko bibuuzo we kagwawo n'otandoosirika gwe n'ogamba kazi nazikozeseza nti anazogobala no gwe kennyini toyina nagogenda kuvunaana no stress
0: akasente keweekoledde kanyuma nnyo n'ekirala okuba ekintu kubanga ne bwaba mwami kusabiriza eva mpa kino ekintu kusabiriza kiweebuula
1: kituufu
0: kiweebuula kikkakkanya ne bwaba mwami era ogenda okulaba yenna akuyisaamu amaaso olw'okuba ajja kugulira akagoye okutandikirako omunda akugulira akakaaya akugulira abaaya ogenda okulaba nga akufula naye mulage nti oli mupambanyi tibona oyagala bbaaya emitwalo 15 okuva Ishla Fashions ogenda gyetuusaako nga teweeweebudde nga tokoze eki ogyetuuseeko naye aleete kyaleese omwami oyo ajja kuwanya ekitiibwa ate n'ekirala before nga

0: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله قال يا أيها الذين آمنوا أبانك المباكر لا يسخر قوم من قوم abantu oba gurupu emu tegeregerenanga ki
1: endala
0: gurupu ginnaayo owulidde era omwo mwe mugendera nabina abantu okujiregerera amawanga ga bannaabwe oba kitegete omukyala omuganda n'olaba omukyala omunyolo n'omuyisaamu ki amaaso
1: batera kubatera kunyoma batoolo n'abasoga batanga abantu mulimba
0: ebikolwa ebyo biri haram بالحرام إلى بكرة يعني بيسبيك الزوا سبيك الزوا بيرتشني مش الدين نورين سونج الله جامي إنتين نبغى جمعة كيرزا ملكة كبيرة عنك جروب ينوي جريجي ناتشي جروب يندادا أما بيعني يوجينا كون سونج يو كبيرة عنك أتوتوندا عنك يا جمانتي يا أيها الناس إن خلقناكم Allah gamba nti yatutonda ndabika naso na sura yemweru yagamba nti tuli mu mawanga ag'enjawulo olw'okubeera nga Allah ayagala tusobole okubeera nga twetegeera okubeera nti ono muganda oli muki omanyi hifidhu bwagyo bw'oba tosoma Qur'ani ng'ogera njogere aya zitera oluzi okudduka so ekyo Allah akikola bwatyo kubeera nga twemanya so si kubeera nga tukola ki nga twejerega era n'agenda amaaso n'agamba nti inna akramakum inda llahi atqakum kubanga asinga ekitiibwa ekyamazima ddala asinga ekitiibwa muffe mu maaso ga Allah yoyo asinga okumutya so si asinga obuwanvu asinga obunene asinga obweru asinga okuba ne sente asinga okuba mu famire eyabalangira eyabambejja okubeera nga ye muwala w'omumbejja nedda inna akramakum inda llahi atqakum. So at the end of the day, Allah gave me tino, abantu tubere nga tetwe jerega jerega, nga tetwe isamu maso, tetwe isamu zarawu. Nagina maso, au yama data demu jama, na era bayo, ya soko deyo nagamba, temu abachara. Olina, nagamba tuwala nisa, ummin nisai, atena mu abachara, muleke kubeira ngu abachara, abamu muzara abachara wanamwe. Muisamu abachara abawavu, mamanyo kubeira nga basekirira abachara abambi. Olidde abakyala abamu oli n'alaba munne ng'agezi n'agamba gundi talina figa ekyo nakyo nekimumalira okubeera ng'aseka paka omukolo we guggwa owulira oli n'abeeraawo n'agamba nti ate omukazi gwe bawasizza bannange nze ate ndabanga oba mbweru bweru oba yeyerusa ate omulala nti bannaye ate oyo omukazi naye muddugavu bulala bannange abeegata ennyindo yono ndala ate bannange eyono naye ate bannange ebikolwa ebyo si bituufu. Allah w'ekitiibwa yatutonda buli omu era w'ovuma obutonde bw'omuntu bw'atasobola kukyusa obeera olumbye direct office ya Allah kubanga ye yatutonda era n'abeera nga atutonda mu kifaananyi kyasinza okubeera ekirungi so gwe obeera olaba nti omuntu oyo mubi naye omuntu oyo abeera mulungi maaso
1: ga Allah
0: munaddala senga alongoosa emirimu gye egisiimisa Allah so ekitiibwa Allah n'agamba nti abakyala muleke kugenda maaso n'okuba nga mugiregerera abakyala bannammwe owulidde kati tolaba omuntu oli mukazi mulungi naye omuntu ayinza okukutunuulira eyo ne bamugamba oyo ennaava n'agamba nze mbadde manyina mulungi ngeriyamuwana mbadde nze mbadde nsuubira essaawa eno
1: ekikyotala
0: naye ngaate toli kikyotala wamma
1: ndeka
0: oli
1: ndeka abantu kunsanga ne bagamba yegwe wa bulijjo wamma nedda
0: so jabona babannange Allah bw'otunuulira mu sunna zino eno Allah atusiimira ffe abakyala okubeera nga twambala jilbabu kati nze ntera okugoberera sheekh wano eno imamu kyene naye omu yasomesa n'agamba nti abaali bamubuuza nti bwembeera mu bakyala bannange nzigyeko jilbabu nzigyeko ne niqabu n'agamba olaba abasajja bakutunuulira nga bakweguma nga baagala kukutwala mu nsi ya bwonoonefu oyinza okuwasa oba abasajja abonoonefu ng'alowooza mbeera yakutwala mu byabonoonefu n'agamba naye ate bakyala banno mutono nnyo batono nnyo abakutunuulira n'akulaba ekikula kyo n'alaba figayo n'alaba akayindo
1: kwakakalunatafunansaalwa
0: kasikiini ako k'olina kataliimu mbalabi nabatukana tonna tonna n'abeeraogenda
1: kuloza abantu
0: batono nnyo owulira akutunuulira Nagama, alhamdulillah. Era abasajja batuuse ne ku ddaliri gamba bw'olaba ng'omukyala agamba mukyala munne nti mulungi. Wallahi.
1: Oyaba mulungi.
0: Nagamba kuba bakyala abo beezalawa era nga Allah bwe yatumanya era ye yatutonda n'atwogerako wano eno. Oba okiwulidde? So, ife Mungu yatusimirawo mu sunna twambale bwe tuti twebikke nnyo. One, okubeera nga tuva mu kikeme eky'okugenda mu ki mu bintu by'obwononefu. Obakimanya ngambye nti ekyo bwona okikola fatama alladhi fi qalbihi marad. Bw'onaaba oyolesezza obulungi bwo byutayo ogenda kusikiriza abasajja abaagala okukola zina okubeera nga bajja gy'oli. N'omusajja atali mu nsi y'abwononefu ne bwoba otaddeko niqaabu abuuza omukyala oyo omufumbo tinedda mbadde nandi mwagatti. Are we together?
1: Yes.
0: Kakati ate lwaki mu ngeri endala twebikkirira muwala azaalibwa abambejja? Lwaki oyina okubikka feesi yo gw'omuwala atudde mu maaso g'omuzindalo gwake?
1: Wangi mama.
0: Kuba oli mulungi.
1: Bagamba gwe awuliriza radio.
0: Kati bw'obeera omulungi n'otagibikka bagenda okukuba ekiiso. Era ky'ova olaba ng'abawala abalungi abasinga bamaama tebafumbirwa. Bamaama bakazi battu bw'afunayo omusajja ng'oyo n'amuzaalamu akaana kamu n'asuula awo. N'owookubiri naye n'atwala naye n'asuula awo naye ng'ekyana kiwala kirungi kirina buli kitendo bambi bazze bakukuba ekiiso okuva ku myaka 8 oli kubiisa okubibwa buli akulaba maama kawala ka gundi kalungi kale gundi yafumbiddwa maama katumulabe bwana awangaliddayo mulungi nno naye maama naye nanzize n'obulungi bwe sibulaba sigenda kulima nze obulungi bwe sibulaba
1: naye ngaate mukwano byebiri mu dduniya walayi byoyogerako biibi ebyaddala
0: lwaki abawala abalungi abasinga tebafumbira okujukira ekigambo ky'abaganda ekigamba nti embalabe zikwata balungi omanyi kyekitegeeza ekigambo kituufu n'omanyi kyekitegeeza wagenda okuweza emyaka 8-9 ovubuka ng'oli kalungi ne batandika okukuba ekiiso embalabe ne zitandika okukukwata ku myaka 15 nga feesi ye eringa ekigodo kya ffene okitegedde ekikuusi kya ffene
1: tokiyita kigodo kiina empulika
0: gyekiwulekisekikuusi olinga ekikuusi kya ffene okuva ku myaka 9 bakukuba kiiso owulidde ne musooka muvunyuula ebbina bawalamu abali ku rediyo ne muvunyuula ebbina ne mulaga ebitumbwe mmwe balungi mmwe mwakula obulungi amabeere galinga omutima gwa mbogo byonna ne mubiteeka ku disipule bakyala bannammwe ne bawala banna ne basooka baloga mmwe nga babalogesa ekiso n'eddogo lyennyini eryogenda okubasawa abaganda naye nga singa wakweka obulungi bwo tebandikutegedde ng'obeereyo ngeweggalira fa n'obulungi bwo mu kisenge teryakuliko owulidde at the end of the day tugambye nti abakyala okuzaala waŋŋana okujereganŋana ebikolwa ebyo tubadde tutunuulira suratul yani hujurat aya ya 11 owekitiibwa Allah aganye abantu bonna okwezalawazalawa ate n'asokolayo abakyala n'agamba ate mmwe abakyala kambogereko mu ngeri y'enjawulo mmwe mwakisusse mmwe ate kambasokoleyo mbogereko abakyala mulekeraawo okujeregajereganga bakyala bannamu Allah agambye nti asa bw'oba oli awo ayakunna khayra minhunna osanga akakyala ako akampi k'ojerega ate mwana ttunga kalina ekirungi kye kakusinga osanga omukyala oyo gw'ojerega nti bannange effiga emuweddemu naye ate osanga ayinako ekirungi kyakola ki kyakusinga era ky'ova olaba abantu abasinga okujajinga omugole baba bakazi naye oyo musa kiki ekyamuwasiza oyo omukazi z'omukazi obulungi bwe sibulaba
1: nti gwe teyakulaba n'akulekawo
0: anti nze teyagambako
1: anti teyagambako kuba tewamusanyusa oli omubi gw'ovuma ate yeyamusanyusa
0: bali ku ddogo olowooza nti bali boka bali ku ddogo kaakati bannange bannange ebikolwa Allah agambye nti osanga munnange akakyala ako k'ojerega osanga ekikyala ekyo ky'ovuma asa osanga yakunna khayra minhunna ng'ebakyala abo be mujerega oba omukyala ogw'ojerega ate nga yakusinga ye oliyo amanyi ekyama ekiri muki
1: omuntu
0: Allah n'agamba wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi n'agamba kaakati ekirala mubeerenga temukola ki temwayitanga amannya oli okujirija muno ng'omuyita ekintu kyatayagala ekyokulabirako n'osanga omuntu nga mumpi
1: kimpi juni
0: aha n'otandika okumuyita ebyo ebintu mbu kimpi juni n'osanga omweru n'omuyita nnabeerubeeru nga kimunyiiza n'osanga omuddugavu n'omuyita kaddugala
1: ekyomunene tokiyongera kuba kinyiiza kireka
0: bakuvuma obunene
1: obunene
0: babbalalu kubanga kaakati abasajja baagala abakyala abanene gye bali Ngaya yagala hajati nga munene nga buweta latala omudire yeche chikola che.
1: Ni nyumba yejula.
0: Ye nyumba yejula.
1: Tewawala. Wegumia.
0: Nende, I want to tell you the truth. That every man has got his own tastes and preferences.
1: Mm.
0: There are men who would prefer to go with a big woman. Ngabo chechi bakolera.
1: Twegumye kasafa na tuli chechi.
0: Eh langa bora babaza. Nye bachala ngaya yagala mami banene. Ola ngaya tano. Eh wili.
1: Atagwa yagala kati ntovu mai na munene. Kuba chiri chechi cho nono chino chechi che. Bana yo.
0: Na wakubali kwa okinzi wajuko lako. Eto chiri haramu kasoma atogenze msaja ina kumira mpeke.
1: E by the way, nacho tubaye tujja kibuuza kuna isi gwe mulamwa gwa leero.
0: N'osobola okudduka ddukamu. N'obirango limine naye nga weesobola. Nga weesobola. So ebintu by'okuyita amannaffe amannya ge batayagala. Okimanyi nti mulimu abantu abantu batuuse n'okweka amawanga gaabwe olw'embeera abantu gye
1: babajeregamu.
0: Olinagamba nga tasaba kwogera nti ndi Musoga ng'ekitundu ekyo bajereganya Abasoga. Kwetajja agamba nti ndi Muganda mu katundu awo mu eriya mu mukolera bavumanya Abaganda. Bavumanya Abatolo, bavumanya Abalugwala. Buli kasanga gundi alinga omukazi wa gundi bane alinga omulugwala. Kati ogamba obulugwala bwafuuka kivumo. Ate nga ggwanga lya Allah yalitonda. At the end of the day. Tugambye nti Allah atuganye. Agambe bisalismu lfusuku ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika hum adh-dhalimun bannange abana abatenenyeza eri Allah abekitiibwa tubategeeza nti muli banyazaamaanyi eri emyoyo gyammwe era Allah agenda kubanga abakolako.
1: Alright, nga tukyali ne Sheikh Kati Asharifa agezaako okubeera nga tugamba nange tonyomereza muntu tonyomereza mukyala munofa kabaga bagambye nti bamenyayo akabakyala kubanga yatumanya. Era temuloza nti nno takimanyi nti nabakyala tweyisaamu amaaso tweyisaamu eggaali naye nga tesi kirungi. Wakisa Muslim Senior Secondary School Samaria on a level lisambisa amagulu asatu eddiini n'ebyensi. Wakisa Muslim lisangibwa ku miles 14 ku luguudo lwa Hoima Road wali ku Serinya Stage era nga lisomesa arts and sciences. Liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'abyenzikiriza endala baanirizibwa. Wakisa Muslim yeegasa ku masomero gonna ku Hoima Road okulaba nga basomesa eddiini omwana wa Hoima Road omwana wa wamwenna mujje eddiini gy'eri. Basomesa eddiini ku ddaala lya Shuba ne Idadi. Era nga bayina ne vocational skills omuli okola sabuni, kwa ibizigo, okubajja mechanics n'ebirala bingi nnyo. We kwa teba kade bafe abawakisa Muslim kubanga baga matibi mzanyo sakoni talenti za abaana babifira konyo dara atenge moto ke stambu za abaana atelievi ya gena mwleta dechi taksi ni chigena chifunire ya kabenje baine moto kaza wezi tambu za abaana babu ila ibrani ila baratore musomero mwebili teba genda bia ya zika sima yate tutute sini ya five genze kula baratore sima ya sini ya bagenze mkompyuta ze gundi mbulichimu kwa kisa Muslim mwechili bali kusimu ya 0 nya msanfu msanfu asatu msatu chenda mutano 0704 sanfu musanfu asatu musatu chenda mutano ne 0788 nkaga ana musatu ana mutano tuina omusomo gwa fungiza tukole bili abire mukaga baga matine ku mulundi guno jangu tujanja waze ebyo bya tutunda tusensere akatale omukisa okuyiga jangu fuwe funira omukisa gwo kuyiga nunda eyembuzi eyomulembe nti abantu bangi balunda naye nunda yembuzi eyomulembe yeriwa jangu ogiyige ennima y'ebyennyanja ebivaamu amagoba jangu ekugobeko obwavu ennima n'ennunda y'emmwanyi ereeta akaseko ku matama byonna byonna oyigenda bisanga musomo gwe bakutegekedde ennaku z'omwezi zigenda kubeera 11 guno ogw'ekkumi gwe tugenda okuyingira wano kutuke waggulu wano kutuke gwe tugenda okubeera banaye temubula. Amniye manye bukesa enankula byawo aha ngovudde kubitalawo ebiye bukesa mukwano ngojanga je Kampala katono nyawo tukojja kubera ngo ogiraba jangu kifo kisiramu mujje tusome naye nga nabatali basiramu ngoyagala okuyiga ennunda jangu oyagala okulima ennima okuyiga ennima y'emmwanyi jangu banange temwetulako mujje tulabe nga twegobako obwavu oyagala kuyiga kusubula jangu bakuyigiriza obusubuzi jangu kugambia mituwale mili joka jobo tuletela jangu wafune wano ticket kupalu kati weri oba genda ku eke mchibuga wakati na uja jifu na u songa tine ku infinity echengera na ujeri genda yo wafune ticket sizo na msheka tinga tumaliriza
0: washtiwa Allahu Azza wa Jalla agambi enti yani tumerenga tatukolachi tetuwe jiregelera. Tetuwe tukolaji?
1: Tetuwe jiregelera.
0: Tetuwe jiregelera.

0: tubere nga tetukola ki? Tetwegereegerera. Tetube tukola ki?
1: Tetwegereegerera.
0: Tetwegereegereza. Ate ng'omuwala essaawa eno mufumbo, singa omusajja teyagamba dda nti nno ndi musezi. Omwana ne bakimwogerako essomero ddamba ly'abayizi 15,000. Bagamba gundi musezi, akaana kakazi katusimanyi oba ne senior 6 kagituulirawo oba baakajjawo.
1: Ng'emirembe gikaweddeko.
0: Simeeyi. Atisimanyi oba kalina byakulya mu kesi nga bye byanyiza abaana, wallahu a'lam. Ekintu. Nojja oluusi omuntu Allah amuwadde beauty, oba amuwadde sente, oba amuwadde tutumu, oba amuwadde naddala obulungi beauty. Obulungi bwe businga. Obulungi bwe businga okuleeta obuki?
1: Obuzibu.
0: Obuzibu nti omukyala ayagala nnyo beauty. Era nze njagala okuwulira nti omukyala yenna ayambala jiribaabu ng'ajambadde alina ne figa nga mutonga mu. Allah abakuwadde kuba omukyala ekikeme kyo beauty okubika obulungi bwe kyekisinga okuba ekizibu gyali. Tutambudde bwe tutyo mubadde bawuliza balungi. Mbebazizza okubeerawo. Munana papa.
1: Ebonimaja.
0: Ebonimaja Junior and Quran Memorization School. Tuli wali Katende sujjuwe.
1: Muli Katende kozi osooka Nakirebe.
0: Yeah, osooka Nakirebe.
1: N'ogenda Katende.
0: Kamukira awe wali ekipande kya Friends. Baby class paka ekibiina eky'omusanvu baana yetu basaba tutambule nga ffenna mu nteekateeka ey'okusomesa abaana eddiini olusonga okukwasa Qur'an mitwe. Mwenna be tutambula nabo twebazizza. Abasomesa mwebale, abaweza mwebale. Abantu b'ekitundu kyange babeerako ku radio eno waliyo enginiya bamwita enginiya Sheikh Jamada, waliyo Imam Kavuma Abubakari, waliyo mukyala bamuyita Mu'mina, mukyala wa Sheikh Ayubu, waliyo mukyala abeera Nantwale eyo oba bamuyita ani, naye nga bazzukulu be nze mbasomesa ku ssomero.
1: Ennamba y'essimu ya Ibuni Maja.
0: Jjajja wa Sekonde ne Zahara, ennamba y'essimu ya Ibuni Maja 0706 7304 800.
2: Bwe tuwebadde programu yo abakyala bazira.
3: Abakyala bazira.
4: Abakyala bazira.
3: Kituufu ddala. Abakyala bazira.
2: Zaman Anas Kangwanus. Je galla di nyiriku altawele.
5: Galla di nyiriku altawele.
2: Agel duku neta mlinga. Kitatomu. Kitatomu. Pal FM. Tarf je jibna anas tafauti milan. Kan itasma pal. Gizidu mahabba tagi. Zidu asma. Mia. Usaba nukuta tisa Pal FM.
6: Akadimi kale ndio yowe kagwela
7: yu Murangira chubwewa Hakimubu kiwe kuyenga kawunyaburu njo kuka Maramu kamazi. Of course po inkawuli rampuliranga Kawunyaburu njo kuka maramba Kaita batia
8: Chogamba tukawuliranga Bakaita Pal FM.
7: Chogamba bakaita Pal FM. Mpadina suwa Kumi mumu samvu, na kitunyuzi mwenda, keka wawo. Humu nukiani sani doku wanako, tuninga, yekula liyo mtu wabrijo.
9: Mwule mwense, tofuno kusomo azibwa.
10: Awe!
9: Binje bitu nyigiriza, ibitwe lalikiriza, ibitu susa ngate tuwebase. Uruwe virwate, ibitu teka kubunkenke.
11: Jara nkubulire, unakafuna abantu basatu wano, nga nkunye nyola kuchigere chino. Nakafuna abantu basatu, nga buo ugere chigambo chimu, na isi manyobu tufu wacho. Nga bagamba, nti okuruwa ala sukari, wachili uruwa ala sirimu. Wallahi inga beba ngamba, ti okuruwa ala sukari, uruwa ala sirimu. Wala sirimu, yon nyoku dagala, no wanga ala bambutu wanga demia kubini, na sukari agenda okutta wa doangadde nga kutude ke bitundu na akachika kasenna kuzino ebigere byange binonze gola banda kubanga mpira era aba mukuba obbi bayinzo kubulira beto asomana be bugembe roli jo okunkwata program ngenda kubulira kyenda kole bugembe ngenda kubulira kyenda kole Sudan mupira nga nsome Sudan nga bigere bino bye bisamba he wallahi katira babi bino byagala kutuka ke bilala byakutuka kodda
9: Senako nga tukubuza bukuli butya mukwano nga tutiraga tulambula kubalwa diva fe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so bidi kitundu paka kusosatu ezo kumacha program bukuli butya no

Kuchikumi, mumu zamba katonyeze muenda parvo Africa Radio, ekula ilio mtu wabrijo, mwebali nyo, mwebali dedala. Abagenze masu nukubira antimutwe gatako, kudachi kazi na waziri moka agazau kanyo kusawa muenda, ezore gururu na kuruwa lero, leroru na kutulimurua kusatu na kuzomwezi makumi ya satu. Omwezi tulimugwa September mwaka gwa 2023 nyongero kubera nga kwebaliza ddala kusala omu radio zonna nogamba nti kampulirizeemu kula lya muntu wa bulijjo. Nze omugabi Matobhood nzaba za Sazare Sabasajja erya Kyaddondo mbamaze zo kubera nti ntereerawo ate okutambuliza ddala okuva ku sawa zino mwenda paka sawa zijja kubeera 11 za kawungeezi nga tutunuulira ensi nga bwegenze maso n'okubeera nti waakiri efaanana. Okuva wano mu kibuga Kampala, Uganda, okugendera ddala paka ensi yonna gyekoma, tukunganya amawulire ne tugenda maaso n'okubeera nga tugakutuusaako butereevu bulambalamba n'otegeera ebintu nga bwe biri waakiri. Tuongera okusasirako mwenna abafiiriddwa abantu ba olunaku olwaleero, ne tuongera okubakubagiza n'okubagumya. Allah HT bwakyala agenze maaso n'okubeera nti asalawo tosobola kukikyusa, ne bwona ayogera ebingi, ne bwona akola otya, of course yaba asazeewo nti oyo amututte aba agenze. Na bwe kityo tugende maaso n'okubeera nga tuguma n'ekyo kyaba tusaliddewo omuntu oyo okugenda, ate twongere kubeera nga tubasabira abantu aba bajjulukuse. Allah aberenga asinzira ku birungi bye baakola ku mwaliro gw'ensi eno, okubeera nga abasiimira ddala, ate n'ebyo ebyabatawaanako ng'abatonde aberenga abibasonyiyira ddala. Abalwadde bali ku bitanda namwe twongera okubeera nga tubasaasira, naawe ali awaka nga oli mugonvugonvu, oli mukosefu, tusaba Allah ow'ekitiibwa akusuuse oddemu obeere nga okola emirimu gy'obulungi nnyo nnyini ddala.

kukula lio muntu wa ulijo chikumi momo samba katonyuze muenda nyongida kubeba za muenda bagina maso nukubeda anti mutu gobeleda dachike siga daviri tuwe yunge kusawa te kuminemu ezore gulo walisa kuminemu nja kubwa nkulekera Kayungo Hakim abenga kutambu za temo program biba debiti amo parliament nekiriza nsoken kujukizo rusi sidarwe byobulamu Dr. Katumba Hussein jaja wa habo mu Uganda kutege kedo rusi sidarwe byobulamu lugara wa mwaka gwangu mebiri mwama kumi abiri mwamo kaga ruatu umye tuwegoweko endwa denga tu kozesa edagara liobu tonde kumitwalo mukaga joka ogenda kubera nga oja njabwa sikani yege na kubera ya werere tosubwa mkisaguno kubera nti owona endwa dezenja urungo kozesa edagara liafiri obu tonde lita ina side effecti yona singa ugena kuliko zisanga bwaba kulagide Dr. Katumba Hussein olusi sulalu noruja kutandika kurwamukaga ngena kuzomwezi musanvu ogwe 10 na ogumo 2 abiri mu mukaga noting a date okozeso mukisogwa kujanjabwa ngena kuzomwezi musanvu ogwe 10 na ogumo 2 abiri mu mukaga ne ku Sunday nga munana ogwe 10 na ogumo 2 abiri mu mukaga zigena kubere na kubirizo ka nga bajanjaba mu lusisira runo rwebyo bulamu wali eri kudwalirwa lya kurebu sabala wogenda okubera anti munange ojanjabirwa kakati akugamba anti kyogenda okola kyangu nnyo ogenda kukwata enamba yo n'omutwalo ogumugo karwaki akugamba anti olusisira lwa mitwalo mukaga omutwalo ogwo gugenda kubera gwa kwata enamba yo kwogenda okujanjabwa then kuruna kururi ogene ne mitwalo etano zokka nga kwekuli eza sikani okuwa eddagala okuwa amagezi ku kirwadde ekikuluma mitwalo etano zokka zagenda okozesa okubera anti munange akujanjaba sikani ya gamenti ya werere abasawa abazungu bajja kubeerawo nga basoma kitundu ku mubiri gwo nga bakulaga nti wano warwadde na wano warwadde na wano warwadde eddagala lyogenda okozesa liri no lyonnali kuwe nga osasudde mitwalo etano zokka jukira bopano n'ogenda mu sikani mbere za bulijjo jja kweka nga sikani yokange eryake mitwalo musanvu kati awo nga inokwewola ye mitwalo ebiri nga tonaba na kufuna ddagala byonna bifunziza nabiteeka mitwalo etano zokka Dr. Katumba Hussein jaja wa haba mu Uganda agamba kakati gwafuna obuzibu ngo ina endwadde ez'enjawulo ezikutawaanya gamba ng'ekifuba ekyagaana okuwona endwadde nga haniya osanyalala ofune bugu mu mubiri ne wansi w'ebigere ekifu ku maaso kamunguluza kukuba prostate yagaziwa kamunguluze endwadde ez'abakadde kabotongo, sukari, pressure, omugongo oguluma n'amagulu, ozimba olubuto n'okuluma wansi wa kameme, ofuna amagwa mu lubuto, oba gayite ulcers, omwami oba omukyala tofuyisa bulungi, infections zikulemeddeko endwadde z'ensusu, weewandiise kati ojjanjabwe mu lusisira lw'ebyobulamu ne Dr. Katumba Hussein jaja wa habo mu Uganda, akugamba akulindiridde nga musanvu ne munana November 2026 mu mukaga. Okumanya ebisingawo mukubireko ku 0 musanvu musanvu 2 asatu mbili nsambu mwemu kuminemu 0 musambu musambu 2 asatu mbili nsambu mwemu kuminemu oba ku 0 musambu 5 2 asatu mbili nsambu mwemu kuminemu oba inacho mwebuza kucho na mkubile kati Dr. Katumba Hussein 0 musambu 5 2 asatu mbili nsambu mwemu kuminemu 0 musambu 5 2 asatu mbili nsambu mwemu kuminemu osobole okweta ba mu lusisira lw'ebyobulamu omwaka ogwa 2026 mu mukaga fungiza tukole ne Power of Africa Radio ku mulundi guno jangu tujanja waze byetutunda nga tusensera akatale omukisa okuyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe ennima y'ebyennyanja egoba obwavu ennima n'entunda y'emmwanyi ereeta akaseko ku matama g'omulimi jangu oyige engeri gy'ofuna mu nkoko wadde tozirunze ensubula y'ebweru w'eggwanga ey'amagoba obadde okimanyi nti omusiraamu n'obusuubuzi tosobola kubaawula byonna mu fungiza tukole 2026 mu mukaaga wali eri ku Tuke Conference Hall e Bukesa Kinyana Mpindi n'amakaga Pal FM lujja kubeera lunaku lwa Sunday nga 11 Oktoba 2026 mu mukaaga kitegeeza nti tusigaze ennaku nga 12 zokka tubeere nga tutuuka ku lunaku luno olwa fungiza tukole 2026 mu mukaaga ate nafuna tiketi yo sambia sambiako ojofune tiketingo obudde bukyali jifune wano ku makaga Pal FM ku reception botuka ku reception mugambe nzize kwewandisa mu fungiza tukole obogende ku Infinity Beauty Home wali eri ekyengera nawo ticket weziri obogende ku AK Islamic Book Center nawo ticket weziri obokube ku namba isimu eri 0752 10 10 12 0752 10 10 12 0752
kuminemu, kumi, kuminabili. Mugambe, njagala tikete ya fungi za tukole, osoburo kugendo chusobura musinga na kubantu wakula business. Inga business za wezita ambula, singa manti, bagi yao nti business, baine chenja uroneda. Mukutandika kwayo, we wabera chinyusi. Nemu ziru kanya yayo we wabere chinyo so hizo kugamba abo bala bikamaina sente nyingi bala bikamaina jibaze ula baina bibine bibawa sente neda business zawe akakudyo kalimu untandika ya business enziru kanya yayo kusa no kujimiri zao yonga yetuka business inga tocha ina kujimiri zao yoye kujimiri zao katingo jikuwa tanga kalida kama mwano kena kwa totia business inga kalida kwa mwano kulaba nti tosese tuka kufa kumutendela kwebade kugenda kumutendela mulala bionda mufungi za tukoline Part of Africa Radio o inasento unonya chuta andika janguba kuwama gezi tipopoya gala kutandika chino subida chino na chino na chino nga obstacles bobo subida kutandika chino subida chino wechi newe chitinga strength bionoge na kubiga fungi za tukole kugambe kuwa ku 0 musambu 5 2 10 10 12 mugambe njagala tiketi ya fungi za tukole oje ochuso bulamu kusaide yebye mfuna walieri kutuke conference hall ategwe aine simu nemu nange nge simu ya kufukile simu okwata simu ye kuberinge ni mwemi sambwa esimu jo kwata ngeringa ngeri mwemi sambwa nukaji esimu eno ono gwemba denkubira nga si gwemba denjagala kubira badenjagala kubira mulala buli kasera gweno bidanga wewo zakeri abantu esimu ye kubye esimu ye kubye ne kubira bobanja ne abakubanja esimu ne kubira abakubanja nga toina chojigambye ne kubira kubanja na kuatanga toyogera na rwose boya gara mutera ko kasenteke na damu ko kubira namugamba onansonyi wa esimu yekubye esimu eyo eriko obuzibu genda masono kubira ndi wefunira esimu eyo mulembe esimu eyo mulembe yetya ogenda jija mbana fa batekino kasangati tekino kasangati bakulete damu simu siga tekino goka bakulete de simu ziri mu original mapesa ne smartphone bakulete de simu nga tekino Samusanga, Aitelo, Infinix, Redmi, Philips, ZTE, esimu jibaita Honor, baina simu jibaita iPhone, zikamo ni 50, Spaka 50, Pop 20, Smart 20, Hot 70, Note Edge, bionari kabi ya masimu, ogena kutuka walinga gwewe robo zangu gamba mpako, na ya katitusi za mumperi, zonanga simu nunji, bulijokwa rako boti ulaba nunji, nombuza kakati balance, nga zentu aleri wa. Na kugamba aka twala mweno yesingo kubera anti ekola bulungi ngegenda kukolera bebaitaba techno kasangati kakati bakugamba anti baina promotion ye chibanja mpola esimu ogenda kujifuna watali musingo gonna bakuwe simu osasule mpola mpola paka bomalayo simu yo bajibye okwata kama pesa business zifa genda mu batekino kasangati bakuwe simu ku chibanja mpola osasule mpola mpola paka bono jimala yonga te bakuje ko musingo gonati sibi na teteka wana ID osimanya te kolabote atetwe original ID ate kolabote bagenda kuwe simu batekino kasangati endagano eri wakati wo nabo kutukiriza kubana bajja baba tukiriza nga bakuwa de simu eyo mulembe bagamba be bakulembera kati mukutusa amasimu mu Uganda baina matabi kumutasa site mole kasangati we wali headquarter kumafuta ga touch energy kasangati baina o branch enansa na kumasitowa awali emitija akali tunzi ekipande kitunude mukube lide chebando wali o branch ya techno kasangati ojja kulaba ne flaga eza spaka 50 nga wezirize uba era bakugamba nche seta na oba alinawo ekizimbe bakiita SK Mall ngo ingira town ye seta ojja kulaba amaduka ga techno kasangati bakubire ko kati baga matebaina mutembei atete batunda simu nkadde batunda mpya zoka kavira gwoso mulula 0 musambu musambu musambu eyo ya WhatsApp kwa boba nonyezo bagambe mpulide nga bagamba mwine simu ku kibanja mpola mpulide nga bagamba mwine simu ezili original 0 musambu musambu musambu ana musambu chenda musatu chinana munya 0 musambu musambu musambu ana musambu chenda musatu chinana munya oba ku 0 musambu nya emu 0 satu chenda musambu atano mumwenda 0 musambu nya emu 0 satu chenda musambu atano mumwenda oba ku 0 musambu 0 satu 2 munya chenda munana atano mumwenda 0 musambu 0 satu
abiri munya chenda munana atano mumuenda oja kubiranga te esimwe yojefu nila okubamba nafe abate kino kasanga ti kakati kiliza tugende maso nokubiranga tuyingira ko kusaide yegwanga eria Russia negwanga eria Ukraine Russia chegenze maso nokubira anti ekola Ukraine nkokobana attack jekoze mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga erya Ukraine Russia ekirekikesezo olunaku olwaleero.

0: okuyimiriza nizo zina kungezi
1: mpiti
0: gutebezo lugendo
1: olu
0: kwanga ziba zifuse satu mugenda genda mukomeo ati mumalizo kanika ati mudde
1: nyo kudayo
0: obukou esente lugendo motoka nebyo mabadde kuna mwebya mwebiyimirite neba maliriza nga alhamdulillah Allah batebeseza
1: ebere yo wajja fujibako zisanga abali ngate basomye ngeri gibakwatanga mu abantu abo gibaba sembezanga muntu ayagala okulya ku kamere agantu gende wo muislamu zitwalinge kakola manyitu kyalo kyuna balinga batamivu mutikuli basilamu ndo ze nyumba zali ko biri nenga nabo tunebo anywa banywa anganenga bagezako kutambula lwaki libagweni wanalo ngote bajjabba kubamigo nganinga ngamuzee abawa abawane byo kulyao nebyo nokunywa ko nga walaji abakubyao ngane bajja kubira opaka walaji lwana abagwako bageni neka kati tulina ye muziki kati kuchalo tulina ke muziki ebidi ebidi nenga kati jwira mu abantu abashuka mwana mwana ekyalo nenga kwalike nyumba by then nyumba biri zokka so chobyo badonyu myanga ndaba bakadde baffe babi kuzisanga nnyo kubeera mirirwano bulungi okubayisa obulungi abantu basiramuka so kati aba bakadde baffe nadala bavubuka eyo kibabwereza ekyo namu ate mugisasanye dawe eno tujinza okuyambibwako kakati nabuuza nti ali na nimonia afune obuzibu nadala akaluubirizibwa mu kufuna wuzu eyokumakya kweyiwako amazzi abuuza akola atya
0: abanimonia balina obuzibu n'amazzi oba aganyogoga
1: balina naddala nkumuddo bwokumakya babayisa
0: aganyogoga
1: aganyogoga
0: nakozesa agabuguma abugumye sakhin alma abugumye amazzi kubanga nimonia si wawiki mu mwezi gumu nti tugaye nti kalagira ataya mama bulamu bwe bwonna okujjako nga kizuuse nti ne bakozesa agabuguma era waliwo obuzibu nga abasawo bakizudde abajja genda ku tayamumu newe kiba nti bwakozesa otuzi otubuguma tewerabira nti bwakozesa amazzi agabuguma ate bwayitawo eddakiika ate weeronyogoga
1: empewo eba nyingi
0: okujjako nga bwakozesa agabuguma niweesabika mangu weekiyinza okuvaayo naye wekiba nti asooke kukozesa agabuguma tulabe kubanga nimonia si wa mwezi gumu ebiri nti bwe binaggwa awadde mwafune wuzu singa kibadde kya mwezi gumu ebiri tuga nti agira ataya mama kubanga kigenda kuggwawo neti kigenda kuggwawo kati ate kimanyi buwangazi bwagenda kuwanga tayinza sala myaka abiri nataya mu muyoka
1: oba nimonia aba kyeki mu luganda oba yerubyamira
0: lubyamira bya senyiga owamaanyi
1: nimonia kibibira bulwadde kimu mu luganda
0: sibumanyi naye si senyiga
1: tomulwalangako nimonia
0: typhoid wa musaayi
1: typhoid abeera wa musaayi
0: kiwedde
1: kati oledde ekitegeeza ntawona mangu tayinza kubona mangu amulina abeera naye naye abeera kuroniko nesa kuroniko disease kati kiriba kitegeeza nti wetajja kasebera chronic disease aba kiriba kitegeeza nti abatagenda
0: akozesa agabuguma okujjako era nga basawo nakyo bakigobye
1: obanga naye tiyefiringa nga kimukosa nga ye obulamu
0: ye ajja kutya ye omuntu ondaba ajja kutya mangu alamule ekirala kirina okuva mu basawo okima kirina okuva mu basawo wallahu aala
1: tweyanziza nnyo tweyanzi ge wadde mbuuziza naye wadde nono si musawo wabeerawo ayine ekirala ekya nimonia ayinza okutuyambako n'ebizibu byebatera okusanga kubanga ffe nga bwetuli wano tetumulwalangako alhamdulillah sabeera allah aleme mutuleetera ono abuuza imaamu nti ennyimba ez'entalo zo ziramulwa zitya kubanga luwo kibonge ekyaniini mukyana yalishukuba mu situuni ezo kubanga basonga songa mbeere aduye mukisimanya
0: mu ntalo ez'eddiini bavayo n'ennyimba ezizaamu abalwanyi amaanyi nengera entuufu so si kuwaana bakyala kuwaana figa z'abakyala kuwemula

0: bintu bya kola oba empangala ye kusinzira butya bwa abadde munsi ekosa abalala abasigadde ebikolwa bye bikosa abalala abasigadde nga kyetaagisa okunyonyola abantu nti bannange gundi kino kyabadde agamba si kituufu funa gundi yali agamba bwati ne bwati ne bwati asobola okubanga omuntu abadde musomesa mu bantu ng'alina obubuze bw'aleese mu kusomesa kw'abantu nga bweyolefu oyo ekigendererwa kyakutaasa balala basigadde kigendererwa kyakukola ki kyakutaasa balala basigadde tetutunuulira kitiibwa kyona afudde naddaala lye tutunuulira ki tutunuulira ddiini y'abana abasigadde onfuna kola tutya ddiini y'abana abasigadde ono ebikolwa bye bwe tutabyogerako bakosebwa oba tebakosebwa nti bakosebwa kati tugenda kubyogerako mu mbeera ey'okuba nga twekesa abantu ebikolwa bye
1: twebuulirira
0: twekesa abantu empangala y'ono ebikolwa by'ono byalese n'ensomesa y'enkyamu tusobola ekyokubeera nti tunyonyola abantu mu mbeera yakuwonya abantu dharu lmafasidi muqaddamun ala jalbi lmasaleh muntu eyandyogeddwako naye ebigenda okuddirira ku ddiini y'abantu bibi era twogera ku ekyo kyokka ekikwata ku nsonga eyo tetwogera ku era bisigadde ebimukwatako ebityobola ekitiibwa kye tagereka era tuba beegendereza nga twogera okulaba nga tetulumya bantu be tulabika nga abazze okulumya abantu be n'okumutyoboola obula tumwogerako munjogerako eraga obukyamu bwayinza okuba nga yaleka asomeseza oba bwe yaleka asaasaanyiza olw'okuwonya abantu abalala baleme kubeera nga bakosebwa nago ntegereka pointi eyetegerekese etegerekeka bulungi era yagadde okukitegeera kakati omuteeko ogwokusatu eri abantu baabalaba haditha eno giraba kyenabadde njagala n'okutuukako kyembadde njagala n'okwogerako ti abantu ku masala gano balimu emiteeko esatu kyembadde njagala okwogerako tarafaani wasatu waliwo abantu abalaba nti waliwo omuntu asobola okwogerwako n'atasobola kwogerwako nfuna ogwo muteeko basinzira ku haditha yenyini haditha endaleza ajja ku nsonga eyo nebaayo abantu abalaba tetwogera ku muntu yenna afudde mutolakan gona gwo muteeko ti omuntu kasita amala okufa nabbi yatugaana okumwogerako n'okwogera ebiyinza n'okutegeeza abantu byayinza okuba nga abaddeko ebitali bituufu gona gwo muteeko gulaba nti nedda tetwogera ku haditha eraga tetwogera ku nfu mutolakan so ngeriyo n'endala eziraga nga basahaba boogera ku bantu abafudde nabbi n'abakkiriza olw'amasaalihu olw'emigaso n'abamanyi nga bakiraga kati ogwo nogwo muteeko gwesembesa obujulizi buno nga gubwesembesa mu mbeera ya mulundi gumu yakugaana oli ne bwabeera nga abadde asaasaanya obukyamu tetumwogerako tetwogera ku mufu yenna tujja kuba tuvumye nabbi yagaana okuvuma abafu ntegereka ogwo muteeko oba onfunye naye baayo omuteeko ogutafaayo oli nga ne bwabeera teyandisaanye kubeera ng'ayogerwako gumukola gutya gumwogerako ogwo gubeera mu nsobi abali mu muteeko kyoyera bakoze beera nsobi tiweriwo nsonga eyogeza ku muntu afudde ng'ensobi ze zikoma ku ye nezitandika okubeera nga zisaasaanyizibwa bane batandika okubeera nga banoonyereza n'ebiri munda ebitabakwataku tewali bwetaavu nalabye muganda waffe omu eyafudde allah amusaasire

0: view, more flavor, more fun, more feed.
1: Obadde okimanyi okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfuna yo. Y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu. Y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono. Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga. Ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire, era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya. Kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 2,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 91 abili mu musanvu.
2: Owange olyotya leero?
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza ogulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
3: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Katukwanjulire start time zi solar S130 ngene erinyisiza omutindo gwa solar wa waka n'okulaba TV. Start time zi solar S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyajinga okumala essaawa bbiri obeera n'amasannyalaza emisana n'ekiro, onyumirwe TV, amataala kw'ossa n'okukyajinga essimu. Etulijja ne TV size 32 satellite dish okuli emikutu gya start time ezigisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special bokeh omuli kyano z'abaana, obuzannyo kw'ossa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetoolola ensi yonna. Weefunidde start time zi solar S130 ku shilingi 17,000 ezisooka olwo osasule 3,200 buli lunaku. Start time solar, power your life.
5: Kwaniriza era nyongera okukwaniriza gwe akatwegattako gwe gutambule naye okuva egye twatandikire tukyagenda mu maaso ne puroguraamu yaffe ennamula z'abamanyi. Tuba naye wano okuva ku ssaawa 3 nga tumaze amawulire gaffe mu bujjuvu ate paakeri nga zigenda okwolekera 5 ez'ekiro wetukwerekereza awo muganda waffe awuliriza wetugenze mukumulamuko nga lutambuddetambudde kibuzo mukyagweereza tukyabibaza nnyo abawuliriza ba puroguraamu eno ne bannaffe abagenzi maaso n'otuweereza ebibuuzo mukizuula okuba bingi ngende butere ku bibuuzo bino naye okukiweereza nga bano webakoze kiweereze ku noti 75211112. Kiramulwa kityo okulolereza omuntu kubanga kisusse nnyo bannaffe okutulowolereza.
6: Okuddamu ekibuuzo, ffe abantu abali mu nsi nahnu nahkumu ala dhahir, bwe tuba tulamula abantu tulina kubalamula nga tusinziira ku ebyo tusobola okumanya ku bwo ebyokungulu kuba tuli fena. Ebikwatagana n'ebyo abantu bye balina mu mitima gyabwe bye balowooza ebyo tebitukwatako. Ntegereka bulungi? Tebikola bitya?
5: Tebitukwatako.
6: Era Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ijtanibu kathiran min adh-dhann, mwewale okulowolereza okungi, mwewale okulowolereza abantu kuki? Okungi okususse. Inna ba'dha adh-dhanni ithmun, okulowolereza okumu kulimu emisango mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mbadde aya wano nginoonya ngibasomere nga ngirabako. Mwewale okulowolereza okukoze ki?
5: Okususse.
6: Okulowolereza okumu mu kufunamu omusango mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegerekisa bulungi? Kye kisooka naamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba bw'ati mu suratul hujurat, ya ayuha alladhina amanu, abanga abakkiriza, ejtanibu kathiram minavwan. Mwe walokulu oleleza okunji. Inna ba'adavwan ithimun. Okulu oleleza okumu kufuna mwomu sangu. Wala tajassasu temukete gananga. Kulu abantu batuka mudala eriyoketa abantu. Wala yaktab ba'dhukum ba'dha. Abo mumwe tabageyanga abalala. Paka haya jekoma. Katieno ayinu satul hujurat ya kuminabiri. Ejanga Allah subhanahu wa ta'ala. Atugambo kwe wala okuloleleza. Tegereka chitegeza anti waluwe mbeera ng'omuntu asobola okuloleleza. Naye twe wale okuloleleza okukoze eki?
7: Okususse.
6: Okususse. Omuntu asobola okuteeka we mbeera ye kennyini emuleetera omuntu okumuloleleza. Ekyo nakyo gye kiri. Tegereka? Omuntu singa akusingana ng'oyimiridde n'omukyala kusawa nya ezekiro nga gw'oyimiridde naye si mukyalawe oba omuwadde okubeera nga akulowolereza endowooza etali nnungi. Omuntu singa akusingana ku bbaala ng'otudde mu bbaala oba otudde mu maaso g'ebbaala naye ng'oli musiraamu oba omuleetedde okubeera nti ajja kulowolereza endowooza ajja kulowoleza endowooza etali nnungi kubera nti aye egambye nti mwewale okulowolereza abantu. Tegereka? Kubanga okulowolereza okumu mu kufunamu omusango bimaana kw'ebyo ebitali biki? Ebitali bituufu. Kisoboka kitegeeza nti omuntu asobola okulowoleza omuntu ekyamulowoleza kituufu. Kubanga omuntu yafuuse ensonga okumulowolereza. Abamanyi bagamba nti wattaqi mawaadhi'a tuhami, mwewale ebifo ebibateeberezebwamu embeera etali ntuufu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nakulumya ne mukyala we Safiya, nalengera basahaba yali amuwerekera yali mwete Kaaf, nalengera basahaba budde bwakiro. Basahaba baamulengera ne basalapanya ne batagala kusinkana nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabalaga ti abange mujje hiya Safiya, ono Safiya mukyala wange ono Safiya. Nabalaga ti ya Rasulallah, naffe tusobola okubeera nga tukulowoleza ebitali bituufu. Nabagana sitani etambula mumubiri gw'omuntu ng'omusaayi bwe gutambula. Kitegeeza nti waliwo embeera esobola okuleetera abantu okulowoleza endowooza etali nnungi, oteekeddwa okubeera nga weewala ogiteekawo, owone okubeera nga onya abantu okubeera nga obafunyisa emisango. Ntegerekise? Eyo embeera esooka mu kibuuzo. Embeera ey'okubiri yembeera abantu gye baatandisewo mulembe guno ey'okuketta abantu n'okunoonyereza ku bikwata ku bantu ebitabakwatako. Omuntu ayagala amanye abaana b'olina, ayagala amanye abakyala b'olina, ayagala amanye bino, ayagala amanye biri, ayagala amanye biri, ninga byayagala okumanya biri personal. Ntegereka? Byeyawulidde omuntu nannyini byo. Nabi agamba nti min husni islami almar'i, mubiraga nti obusiraamu bw'omuntu bulungi ebiraga obulungi obusiraamu bw'omuntu n'okuba nti obusiraamu bw'omuntu buteredde. Talukumala yaani ye muntu okuleka ebitamukwatako. Tegereka? Embeera abantu gye batuseemu olwaleero yakunoonyereza. Ntegereka bulungi? Okunoonyereza omwogo bw'abantu n'embeera y'abantu. Omuntu yenna agoberera omwogo bw'abanabbi be gamba sallam, ne Allah amuteekerawo embeera y'okubanga amulaga amulabisa. Ne Allah amukola ki? Amulabisa hatta n'amulabisa okutuukira ne bw'alabisa ebiri mu maka ge byennyini eby'omunda ebyekwese. Nokyo waliwo embeera esobola okubeerawo ng'omuntu tanenyezebwa kusinziira ku muntu yennyini bw'ayinza okuteekawo embeera nga esobola okuleetanga kumuteekerawo okubeera nga abantu bamulowoleza. Ni waliwo embeera nga tekukwatako. Tekukwatako. teno nye tegenere wa mkuru ongosa anti uinganga ineso bijola vikale kujirongosi wabula egenere wa mu kutiogola na kukakanya ndegere kabula imbira teke doku jewala tetusanira ulentubira msosayate ejudoru gambo nukukea nekufuke dini abantu lairoke ya kwabuli juku afuka ibada abantu bulu batula bwe bati ikiddamu kubeera kugeya ntegerekisa bulungi ebyo bigambo byensobola okwana okuza ekibuuzo ekyo mu kiseera kino nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye okugoberera ebitatukwatako n'okulowereza abantu ebitali bituufu n'okugoberera omwogo gw'abantu n'okugeya abantu nokukola n'olugambo ntegere kubanga ebyo byonna obusiraamu tebukola butya tebubyagala wallahu alam naam
7: Ono munafe abuze ekibuuzo she ekisolo tugeze ente ennume nze singa njirawa mba nkyusiza obutonde bwayo abuuza nti alamu lwaki ono akyusiza obutonde bw'ekisolo
6: amasala gabuuzaako yo galimu embeera bbiri waliwo ennamula ezeyawulidde abantu mu busiraamu abawo n'ennamula ezeyawulidde ebisolo ng'ebisolo ennamula ezeyawulidde ebisolo kwe kwewala okulumya ebisolo okubikwata mu nkwata erimu okubitulugunya ebisiraamu bigaana busiraamu kola butya mubigaana hatta kabeera ebisolo tokkirizibwa kubeera nga bana basibinte nga bazireeta bazitambuza embuzi endiga tolina kubiteeka mu mbeera ebikola ki
7: ebirumya
6: ebirumya ebitulugunya eyo nkola ya busiraamu nensomesa ya busiraamu kakati twandibadde tugamba nti mu kubirumya mulimu okukiraawa ntegereka eyo namula eri ku saidi ya bisolo oba onfuna naye okukiraawa kukkirizibwa banga kugendererwamu nnyama kubeera nnungi era amasala gano gombuuzizza tuyinza okugamba nti galina takhriji mukharaja bimasalati tasmini ludhiya tusobola okugafulumiza ku masala gagamba nti abaffe kikkirizibwa omuntu okubeera nga odhiya ye agiteeka mu mbeera egifuula ennungi ennyama eyamasavu ennungi embuzi yageze bulungi erabika obulungi ekyo kikkirizibwa kikola kitya
7: kikkirizibwa
6: omuntu okubeera nga alaawa embuzi ye gyagenda okusalako odhiya ekiba kikkirizibwa noono agiraawa lwakukolaki lwakufuna nyama nnungi kubanga ennyama y'embuzi erina ebyayo ey'embuzi ennume okwo tekubeera kukyusa butonde ekyo kifulumizibwa mu masala ga kulumya kisolo so si ku masala gakukolaki ga kukyusa butonde oba ntegerekisa bulungi bwe kityo ekyokubiri gana amasala g'okukyusa obutonde galina dhabit galina etteeka erigafuga kusaidi y'abantu ti omuntu bw'abeera nga mathalan ekimukozesa ekintu akikoze lwakubeera nga ajjawo kamogo kuli kubeera kukyusa butonde bw'akikola ng'akikoze mu mbeera ya tajmil ya kunoonya bulungi okubeera kukyusa butonde ekyo tekikkirizibwa ekyo ekifuga aga masala tekijowala bambuzaana ekibuuzo nga tumaliriza emundu ayinza okwebuuza nagadaali kino tukigaziyiza tutya kankifunze na kino ti omusajja singa abeera n'omukyala ng'omusajja tasobola kubeera nga omukyala tasobola kubeera nga awulira omwami we mu mbeera yaabwe ng'abafumbo kusinziira ku butonde omwami bw'alina abaffe omwami oyo akkirizibwa okubeera nga singa afuna eddagala nga terikosa terina side effect ku mbeera ye ey'obutonde bwe akkirizibwa okulikozesa okubeera nga yeeyongerako akkirizibwa kubanga okusinziira ku mbeera gy'ayinza okuba masobola okubeera nga kafuuka kaki
7: kamogo
6: tegereka owaamannyo alina amannyo agaavaamu n'ateekamu amalala Eyo si tajmin kwa kujawo izala tulaib kujawo kachi
7: kamogo
6: kujawo kamogo tegele kabunonji nebili ngevyo wallahu adam naam
7: tuyanza tuyanzege mkujukiza guatugu vidida weleze chibuzo cho kunotu msambu tano bili kuminemu kumi kumina bili 0752 11 10 12 inamba jetu kujisa onumuna fabuze chibuzo tuwa chidamu kwa na ichukuru kubanga atubuzi zarabika ayagara kufuna kumanya
6: na
7: agamba nti singa mpitu wake swara nkuli intia mishito kwechi
6: okuda mwechibuzo echo kuli mwabu tundo usatu dokita atiro kubunga amanti mbano mwabu tundo tundo dokita Isa Adam buna Isa buna Adam Allah mkume mkumire umeno mwongere okumanya nokutegeera kibuzo kirimu okula utondo busatu mukuchano kula ikisokera ddala abantu abayitiddwa keswala abali mu emiteke satu omuteko gusoka ayitiddwa keswala ngali na udhuru ngai nensonga wakiswala muiseko ogwe muteko gusoka omuteko gwokubiri ayitiddwa keswala nga talina nsonga ntegere kaburuki ogwe muteko gwokubiri doze gira miteke ebiri ayitiddwa keswala nga alina nsonga ayitiddwa keswala nga alina udhuru ayina ekimusonyizisa ntegere ka kati asooka okuyitwa keswala nga tolina udhuru nga tolina nsonga ekusonyizisa hadha min kabairi dhunub limuku mazambi amanene limuku mazambi amanene hatta qala ba'd al-ulama bikufri man taraka salatan wahidatan mutaammidan amanyambaga amanti umuntu aleke swalimu yokka bweti nga agenderedde يكفر أكافول وحديثة قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ومن توالك الصلاة العصر قال أنت هنا سونج مسوي ديسا كميلم يجلس سبام كتجزا بلا بلا بنتي حديث يا وعيد ات ا ريمو كتي سوكو أماني كمون تو كميلان قال عليك الصلاة Oiga nedda siya waidi nti etege ereza ddala nti abaka afuwadi unfune norucho hazari wegende ereze wenali ya mpuliriza eswalo kuitako kato inaso nge kusonyizisa nongani njejisala ane dati zangezo nanzi gato mrundi kumukweisha nsala subuhi kumacha ningenda munimiro yange nenkole emirimu yange dhuhi asiri magharibi nsanesha mbera ndi bize dhuhuri wetu kira mbera ndi bize ne asiri wetu kira ba customer baba banji olimbozi bana bavuka ba boda boda akutwala ku muzikiti magharibi inge ituse na mara na kule kaona atambula na agenda ukamba agenda jisaladi pishigwo jifuga siye kufuga abavuzi ba taxi emoto kajiteke wabali toga taswala osali swala obudde bwayi abamaduka manene ababaina abakoze bakozesa babateka kubunkenke kadasobola kuva wawo wali ilo yatekedwa kubanga agatte swala tokirizi bagatte swala olwo mulimu gwokola ntitiba kukiriza kufuruma genda kusala ogwo mulimu gwa gogai ntegere kise embeere esooka agireka nga agenderedde embeere eyokubiri agireka nga tagenderedde ayina ensonga emusonyizisa ntegereka asooka ayinza ogyerabira nafuna embeera neyerabira eswala oyo agisaayire wakoze atya wagijjuukiridde nga bwekiri mu hadisa entuufu ayinza okwebaka nadde engulu ngobudde bugenze oyina yagi saire wadde tenguru abichagan man nasiya man nama an sala aw nasiya eye bakisani mwe najira fa lisalla idha dhakara agisale wabako zatia
7: azukusa
6: baba azukusa wabaje jukite oba omutambuze omuchi omutambuza inaje motakhi inaje mutakdim alina akirizibwa okubeera nga asiri agisalira dhuhuri agisalira misira bya asiri mfuna nabeera nga agenedda tutujja isu tujja kusala dhuhuri omuna asiri tusejini alimu lugendo olumukiriso okubeera nga asindika swala kundala era asaine kuswala bineeta ina buzibu ntegereka bulungi ekyenjagadde okubeera nga ntegeeza abatuwuliriza kakati egyemiteeko ebiri ennamula y'omuntu ayitiddwako eswala agisaale oba tagisaala abamanyi nga sheekha wange sheekha mukulu sheekha Ibn Uthaymeen aga nti omuntu bw'ayitwako eswala nga talina nsonga emusonyizisa tagisaala eba talina makulu lwaki eba teri ku kiragiro tekoleddwa nga bwe yalagirwa nabbi yagamba nti man amila amala laisa alayhi amruna fahu raddun akola omulimu ogutali kunjigiriza yaffe gw'omuddizibwa ekyo eswala ye teyina makulu ne bwagisaala era egenda ba Ibn Taymiyya n'abalala ne bwaliwa asiri bwekuyitako n'ogisaala mu biseera bya magaribi poteya magaribi ekitongisa mu biseera kyaisha poteya ekigambo kyekyakya mina lolama bajimuhudu lolama ne bagamba nti aliwe akola atya aliwe agateko n'okwerenyera Allah subhanahu wa ta'ala bamanyi abasinga obungi nange ngamba nti akola atya aliwe era efatuwa ya sheikha wange Saadi al-Khathilani ustaz doktor hafidhahu Allah wa ra'ahu akola atya naye yeegendereze talowooza nti olw'okuba akkiriziddwa okuliwa ali seefu ayinza okuliwa nezitakkirizibwa ntegerekisa bulungi wekitwa Allahu alam
7: tuyanze ge kadde katudduseeko katusembyeyo ndowooza munnaffe ono yagenda okusembayo onagamba she okusaalira mu lugoye olusukka obukongovu leswala etuuka ekasimuzibwa ali katooke
6: okuddamu ekibuuzo ekyo kulimu obutundu bubiri butundu busatu akatundu akasooka okweyesa engoye akatundu akasooka okweyesa engoye min kabairi dhunub limu ku mazambi amanene era omanyi gwe bayita dhahabi rahimahullahu taala yaleeta okukweyesa engoye mu kitabo kye alkabairu n'akuleeta mu mazambi amaki amanene n'akiwandiikamu ndaba ennaku zino abantu nga bakweyesa engoye nga tebafanayo nga layo baalun nga tebawulira namu naye ng'empale zeera ttaka n'amakanzu geera ttaka okweyesa engoye min kabairi dhunub limu ku mazambi amaki amanene kweyesa engoye lwaki tugamba nti limu ku mazambi amanene kwajjaku hadithi bbiri eziraga nti limu ku mazambi amanene nendala hadithi egamba nti nabbi yagamba nti abantu ba miteeka esatu la yandhuru llahu ilayhim hadithi mwetyo ti abantu ba miteeka esatu Allah tagenda kubeera nga abatunulako okutunulaku okubeera nti abasaasira wala yuzakihim wadde okubatukuza walahum adhabun alim baine bonereza ebiruma owokusatu naga nti ye muntu akweyesa engoye z'olwokwekuza kati waliwo akweyesa olw'okwekuza oyo kyaba akoze min kabairi dhunub limu ku mazambi amaki abalala bagamba nti anedda nti nze sizikweyesa lwakwekuza kati hadithi egamba bakweyesa lwakwekuza eyo hadithi ejja bwetyo ntegerekese bulungi ogwo muteeka akweyesa olw'okwekuza ate ekyo kiri wala kiri waasi newabaawo ate akweyesa obukweyesa akola ki
7: akweyesa
6: obukweyesa yuna nabbi yamwogerako muhadithi egandi ma asfara min alkabain min alizal fa finnar asussa engoyo z'obukongovule wa mu muliro agenda kuokebwa. Kateri yo ayokebwa ngechimuokesa kitono. Buli zambi lyoneri jako omuliro. Obe kibonerezo ku nsoba ku nkomerero. Oba Allah subhanahu wa ta'ala gwe omuntu mukusasira kwe olwezambi eryo lyabakoze eki? Lyabakoze. Oba zambi erijanga liri ku nti omuntu bwalikola obukkiriza omuvaako ne budda wabbali. Kabaka bonera kalaga nti zambi eryo kiki?
7: Dene.
6: Ekyo okweyesa engoye limu ku mazambi amanene. Omanyi gwe tazahabi yalireeta mu kitabo kye kiyitibwa Al-Kabairu. Wanga liriko ekibonerezo kyaki? Ky'omuliro. Kwa hiyo akweyeseza obukweyesa. Okweyesa okulimu tulaka. So n'akweyesa okweyesa okulimu qayyad. Okukomekeddwa kukwekuza. Y'asinga okubeera n'ekibonerezo ekiki? Hatta kigambibwa. Umar bwe yamala okutemula radiyallahu anhu. Ayina omuvubuka eyajja okumulambula. Agenda okulaba ng'akweyesa engoye. Ali mu kaseera k'akasembayo ak'okufa. Na mwijita na katoli mduwa Allah. Situle ngwezo. Sheikh wange ya gamba anga Abdul Karim Saintama rahima Allah. Nti abantu edabwe bala banga abantu haba kweyesa. Nguli ya gamba ahaidhu na anti. Wagenze munsonga. Amiri ilmumina batu umarubu ya gamba anga abantu ya laba anga kweyesa. Gababuza kati wagenze munsonga kati ya amiri ilmumina. Umsajake ina munsonga. Nga amugamba anti anti ndaba ngoyo zamba denga bachala kwa ibaki ibakirizi bukola chi bakirizi bukwezi ya higambo chinene Sheikh Abdul Karim Senta marahima wallah ya chogera anga ila ya tamuanga nyo ukulewa mtu akola chi
7: akwezi
6: mwe ya suso mkongo fulenga achitamu nyo ila anga achizitoya nyo ulecho chi yali amanyi kusira kumgabia nabi sallallahu alaihi wasallam saba Allah msasiri msonye bya msabako ntagare kabunyi point ya so point ya kubiri agambye nti omuntu bwakoyesa eswala itayogede kuswala eh point ya kubiri gana masala ge swala njagala ngogere ku point ya kubiri eliya abamanyi aba madhhabu ga Imam Ahmad tulifena abalaba lisinga omuntu akole ekintu kyonne kya haram muswala singa swala ye ekwatagana n'ekintu kyonna ekya haram degereka eswala yefa mwetegereza ekigambo kino abampuliriza mukyetegereze wakiri n'abantu abakizimbirako gamba nti buli akweyesa eswala yefa waliwo abantu abagamba nti buli akweyesa eswala yefa naye nga tebeesigamidde ku kino kyengenda okwogera. Banama nyama za mbagama ni singo omuntu asayira mu rugoye olubbe eswala yefa bange shi akoze haram aina haram tegede chengamba singo omuntu asayira mu nyumba nzibe nge nyumba sede za zimu nyumba ya banzibe eswala ye kole itya
7: potea
6: bobazike kobazimbira ogama ande eswala yo omuntu akweyesefa baga nti ayamba dolwe rutakirizi bakubera nga rwamba rwa muswala nga bwe bagamba nti abyo rugoye ayamba dolwe rutakirizi bakubera nga rwamba rwa mchichi singa omuntu abba amazzi gage nokufunyisa ewuzu bagambe swala efa okitegede abo ekyo kigambo kyama kyala manya bamadhhabu ga Imam Ahmad bwe batyo bwe bakizimba omfunye tulifena mbaba labanti umuntu wa saira mruko yorukwe ya eswalefa kati walo hadithi na yira gecho ni hadithi nafu sichi sintofu obo mfunye yembera yokubiri mchibozo yembera yokusatu yembera yomuntu agamba baseka abagamba abamoku bagamba nga chibagamba sichitofu nti umuntu wa kweye singo yi tafuna mpera za mirimu ki jakola kubanga innama yataqabbalu Allah min almuttaqin Allah kiriza min mujabantu wa mutia ata kweyesa batatide Allah washa Allah takiriza swala ya muntu akweyesa takiriza swala ya muntu asala kirevu ogona go echo nagona go muteko eliya gambe echo teliyo yali achigambe mbamanyi ne achigamba ali Uganda Waluwa chigamba angali Uganda nti omuntu wasale chilevu, omuntu wakwe sengoye, ibada zo nazifa. Tata swala yoka. Atene ibani la riziko zechi.
7: Riziko redwa.
6: Ezisi gade. Wange chigendo kusoko kubali bakununa kune kome lero sala. Risala mwebe nanga, elinee vizibu chitegeza na ibani la rizo nafu. Irati lano kube chifana chiganola omuntu nga ave maka. Nga rugwe rukwe ya katiyo ya hija ye ya jifunye ino mlaba anga asaze chilevu genu kulaba anga chilevu ya kisalo ya nabera afunye hija ya chikambo chichamu. Omuntu Allah kwa asaze wa mwemire mjejo na ya muntu wako zama zambi aga mjembu siramu. Tegareka ya mushiriku. Tegareka ya mushiriku. Oba akoze zambi nga limu kafuwaza. Nga limu tuwala limu jambu siramu. So sogama ndi omuntu wako yesengo yenga rokuba esola yegenda kusoko okubaliwa bwerisi ngani bwanga anzijuvu ebirimu yona jigenda kobera bulu nda ya hadisi wetu nabitegeza banga ina erine njogereze enjawulo entufu ne stani ntufu oyina aje sembe sane aya nakati emirimu jonne jo omuntu wako yesa mifu ne swala yako nga kweri ntegereka yo si kitufu teri mu manya lyacho ogedde yachogera ali Uganda weyata gwechata andikira ko tishina munyali achogete kitegeza kafu waza muntu akweye sango ye kitegeza kafu waza muntu asala kirevu kiteri munyali achogera ompoliriza bulungi masalo gaulide kakati ni kibeeranga ekigambe ekituufu omuntu bwakweye sango yafuna omusango ne swala ye ntuufu. Omuntu wabba afuna omusango. Naye swala ye ntuufu. Afuna n'omusango gw'okubba naye swala ntuufu. Ntegere kisabulo. Ekyo kye kigambo ekituufu. Era amasala bagati bagategeerwa. Olw'ensonga ndi ate kakati otugambye nti abamanyeri abalaba nti omuntu bw'asayira mu lugo abamanyi abo tebazimbira ku kino ono kyazimbirako. Afuna? Ono kyazimbirako okubeera nga tte emirimu gyonna bwe sikibazimbirako bazimbira ku kirala. Naye nabo newankubadde bakizimba bwe batyo kye bazimba kusinziira ku bujulizi obutuufu nakyo si bwe kitoka kiri. Kituufu omuntu avunaana omusango gw'aba akoze naye ibada n'ekola etya n'etuuka. Kubanga omuntu bw'atuukiriza amateeka ga ibada gate kwakuliza bw'ateekeddwa okutuukiriza obuswala n'ebirala n'ebigoberera eswala eswala yetuuka n'asigala nga alina omusango gw'okukola ki? Gwokweyeza ntegere kisabulungi wallahu aalam.
7: Kyendowooza tusibula abadde batugoberera akadde katuweereddeko ddala kiseera
6: kya ababadde batuwuliriza era abatugoberera tusiimye okubeera nga mutugoberera n'okutuwuliriza tubeebaza okubeerera okuwuliriza Power FM. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere obulungi bungi era tubakubiriza okugiwagira kubanga yeetagisa obuwagizi bwammwe nga bwe mugiraba ngaerayo mukiwuliriza. Leediyo yaffe teyina birango bya mwenge kuba ebisinga okuleeta ssente nyingi n'ebirala byonna ebya haramu. Ntegereka bulungi n'olwekyo kitegeeza nti yeetaaga obuwagizi bwammwe mu birango byammwe okubeera nga mubigiweereza esobole okubeera nga yongegenda mu maaso n'okutugasa oba ensonga eyo nkulu mukama wange
7: nkulu nnyo
6: tugibakubiriza okubeera nga mugitwala nti nkulu kubanga omugaso gwayo munene eri obusiraamu bwa Uganda n'abantu bonna abali mu nsi yonna kubanga liyo abatuwuliriza kati nga tebali Uganda naye nga batugoberera era nga bangi. Ntumira omukadde Ajati Safi Ndagire, ntumira omukadde Ajati Safi Nagayi Saidi awo Matuga atuwuliriza era atugoberera. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amukuume. Tujja inshallah tujja kubabuza kusaba Allah subhanahu wa ta'ala bakumbe. Tumira abenyumba ya jajjalu walala bazzukulu abo bonna naffe nga mwetuli abajjajjalu wanga abenyumba ya mukadde waffe Haji Mahmud Katongole Maganjo ne mukadde mame yasigala waawo nawe tukutumidde ne abonna abenyumba eyo abako abaana mwenna tubatumidde n'abenyumba ezasijakulembedde abako n'abaana n'abazzukulu mwenna tubatumidde. Ntumira eke sha eke ndowooza tukuliko ne bukwani
7: Islamic Book Center.
6: Tuba tumide haji Karunji, haji Abu Bakari, haji Wassa, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawo omukisa nabo nabakola mu eke era nsaba mukama wange yabalagirira abantu kubanga ye ansingako kubalagirira nga balagirira eke
7: eke yangu ye ava ku parking kadde parking pia
6: naam
7: kwitambula nga agenda continue village wali Centenary Bank kubwana kedi enkadde wakuru wawo jokbo chizimbo jokbo chipando chiraba
6: bali opposite ne ham
7: mwara
6: Mwaragwa for Mukade.
7: Jokuwa tu sebulunji.
6: Sheikh Java mkadde wange mama wa fe azala Sheikh Faruq na yale mchitundu ye azala doctor program ina ajiuliriza nyo tuwera antegeza program ajiuliriza Sheikh Doctor Faruq sebo mkutumide abenyanama Sheikh Doctor Wassa mganda wange Sheikh Mayanja yatikidwa ku Mahadi Bilal sebo weba lebyo na yabadde jengo baita yo jengo mkolo je gwabadde ku gogena balala road isse tsebo webalo mkolo Allah tusimusaba berenga akongera kumanya no kutegera mganda wange Haji Faruq mganda wange Sheikh Chimoga aba muziki togo gwenyana ma mganda wange Sheikh Hamza mganda wange Qasim Haji Qasim sebo nawe kutumide n'abasaze bonna abasayira masjid yayo mkadde wange Haji Saku sebo tukutumide Haji Mayanja abenyumbe ye ya ya Chibowa Nazigo familia yoyona mukadde wa fomgenzi Chibowa Nazigo tubatumide Sheikh Chimala nyumbe ya Sheikh Chimala ikangurumira Sheikh Burhani Kasumba Haji Mudima n'abalala bonna Sheikh wangu msomesa wange Sheikh Mahmud kangurumira Sheikh Khamis Dumba mwenna abikangurumira abo kati tubatumide sigaddeyo bawa Sheikh Abdul Karim Mugendera sebo kutumide Sheikh Ibrahim Ali Chobe sebo kutumide aba Hamdan Sheikh bama Sheikh bonna Hamdan okusinzira kuva ku mukama waffe director mukuru w'essomero era sebo babayita nakuzo mwezi sato mwezi guno gwe 10 ku hafla yo murundi ogwo kubiri okutikira abana abamaliriza msomo ya sana weekend yeno era sibo tubategezeza mwena tubayise mujembe ile na fe ku mukoro gwo kutikira abana mukadde wange director wa fe Sheikh Absurwa jaja wa fe jaja Madina Sheikh Nsereko umtegede Sheikh Nsereko aba Madina mwenna basomesa ba mashekhe na basomesa mwenna sigenda kwa uloro wa lero mwenna tubatumide tusaba Allah subhanahu mukama waffe yate yate kidwa kuberanga jibwamu Haji Ishaqa sebo tukutumide tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bakume ne ba dos mwenna bakadde baffe saba Allah bakumira bamalire aboku mukwana aboku Mandera Sheikh Nsubuga naba saze bo bonna subhanallah tubatumide Haji Saleh Haji Juma bajuma bali au Juma Serwada Juma mutaka aliku mutakao ngana nge Saddam ngana nge Haji Muhammad naba lala bisobodde kubiranga Amir walu mgana famita Amir na yali muchikubo omu mwenna tubatumide tusaba Allah subhanahu wa ta'ala benga bamalira nsubira nti abo Hajati Zahara mama Fidas Square bidde sister Hajati Hidaye Rutete kumuzikiti Haji Kagwa Chaimani wa masjidi Chibumbiro ne imamu wa fe na abasaze sebe liwa mamsira kandi onera bila ninga basi kwera bidde nyumba ya Sheikh Luyirika abe butambala we mirembe nyumba ya Sheikh Abdulaziz Sematimba Buyenga mwenatu batumide tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bakumira nyumba ya mkadde wa fe omugenzi Haji Sebanchai Abdul Wahab mtegete yaliyo wewandegea
7: wa restaurant.